0: Louis are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472.
1: Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, madumanon ko sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: One Radio, tindugo na!
10: Tindugo na!

0: Radio. You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
10: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
9: Dapat no retreat, no surrender din ah!
11: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vivax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
10: Honey, I'm home. Reporting for duty.
12: O sige nga, attention.
11: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One Radio, you know, it's tindugo na. No?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
3: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na!

0: in banal. Well, sa pool strategy, well, ito oh, silang choice maging ko sa default adjourner on that.
1: Yes, the choice nila actively, no?
0: Nawa.
1: Yes, kaya net president purpose at magsasaro ng the nila yung president nito.
0: Oo. Kasi sinidiya taga-saturni.
1: I mean,
0: break muna. Yan yung adjournment.
1: Break muna. Pakasyon muna.
0: Oo. Nako.
1: Yan ang
0: this is okay. No share a misa din separate chal yan. Senator Mike.
1: Kurado ni Senator.
0: Hindi pa okay. Easy siya.
1: Forget chal.
0: Oh, forget si Ami. Well, bak ni lawa.
1: Well, think mapiging lack rules. Tulad nung nag-looks up nung lack. So, yun ang malik din na yung chairman of rules.
0: Hindi sta. I think yung content po chal yan. Agad bago yung binab oh, nga naka i-rex sa pagun sa kung ya yung kakaiwok yung
1: yes yung diba data chip rules ko be name ano itan plan yung dapat
0: ngayon yung solution kayawan and it and them
1: kasi about yung boom avili yung kujibre yung lang ano sila trema action
0: or naka and to face isang nga silang yung yan
1: ang ayo. So, iba yung rule. Mm. Rule iba yung nakasugid.
0: Mm. Yesterday, itang commissions ang naibilang commish si Tor Ul Nonary at sa naspo to Uribor here today in Monday. Since na Uribor ang tuloy na President Peter na sa daw. Oh, mention yun na rin. Hindi ang pagay yung ordalo na ng sa din.
1: That's the set. Is ang liyado. Nay, they are there. Magagrabaho na bawa siya nagtatrap and by senador na nila na nila which is this is my mga natin pinapag nila therefore I think they have decision for the public natin ngayon sino yung inter pa na ito right timay pa na na this but for tanado
0: this will be when it ship under involved control nga yung gamaon ng job na merong nagus na siya eh budep yun ang hanyo di jam ya or cheese
1: well ang hing ko di mo sabi mo nakana in feel at the first ay net press no kita yung kakasama sa kita yeah. So oh. Yung ginawa ni Zero that's him no ginawa for
0: it's attached to
1: not here from the on tsaka to siya ini kasi no, two separate or two sirs dynamics ng on na lang sa flop yun yung
0: na isan
1: 100% kung kaya taong hindi magbalip na bigla dahil ha.
0: And more deep moving forward.
1: Ngayon, anin ngayon. Ang iyong na-miss ngayon ay yung galing.
0: Oh, iba-iba isa na to.
1: Salita nga, yung instrument ang pupukulin na yung nasa gamit. So, we, ay kung na mga, again, agonist, amo ng oo, right? Si Vang, good yun. Magla, in the months, then, patutong
0: ng Senate. Unang kung no ang
1: kaya din yan yung behavior nila kasi it's dynamic.
0: Talag.
1: Because nila, miyakal daw, when I interest, di nila ba yung sila matutang nanan nila. Kaya ang guys, ay nila public wealth. Nyo ang ay
0: politicals
1: nyo yung kawat tikso yung sakit. Yung dynamic. Nang mong kawat yung dynamic, ay di resulta yung in us of partisan wills.
0: The bubuhaus na daw itong sa bill.
1: Ay, pasana na ay, it's really new until yun ang pang so it's just chess ng league. Sa debat no? Ng at yun natin, no? So, hindi yun. Hindi na madodagul. So, back to see you.
0: Listening of this. Napapang napapang
1: oo, ang silat ako tip na dead ko. Nilay sila. Yan yung mayroong pagkakatago. Yan sa mga. Reason why for it means o naman pwede pa nalal.
0: Oo. Tago naman, no? Matimbo siya sa nenes.
1: So, makes us all change. The journal kad natin yung 41 na kakaibang panood na
0: yes.
1: Tungan sila ng ito.
0: Yes.

0: about on the yung actually senate yung well old senate
1: pwede on about unang delegate na kahit na puno na yung ibang talit pa rin tinlo so yeah yung sinasabi forum dito mismo patutuwag na doon pa rin nila nang nila nagkatong
0: that's okay thoughts our today Micah.
1: Para sa iyo, nag-uusap ang ganyan. All of you, ito, ba susunod dyan, hindi. Sana, kaya patagay tayo sa nood din.
0: Thank you, Nising Kaika Consent. In your role na policy. A little bit more.
1: Salamat.
0: Atter, Mike C. And parating quiz. Siguro nagtataka ba na dinidining ini ay politram of public service. Sinabi po, Nising, kasi the mo about ano ba ating constitution tungkol dito ng sa ay national, ito ba? At least, eh, nandun tayo nga in history. Whenever you do, accord na yun, doon sa intent numbers ng action at siya ng taro ay, kumbaga, you will never go. Let us pray, maging karoon nga ng wisdom national, lalong-lalong nga panahon sa, no, police sa ating okay, listen, happy birthday pati as po kayo, hello kay Nor, Perla, Kebnyola, Bueva, Kalye. Ating quiz today, ang aming na-attern 5 sa ating interview with him. In the meantime, ating talubo today.
2: Stories that inspire success and encourage talubo with the pastor.
3: Ang mga kumolekta ng mga parisayal, baka ng ang mga langte, benta nila, buha nila ito long stick at bote, din sila nila ito at kinakain ng kanilang silang pinapaan nilang kakaila rin. Sa si Jeb ng kasil siya ay nakabaka ng basa at dandistik malinisan. Kapmaniaos, pangiwi ang kanyang panahil alabas baon niyang dahil ang mga Jeb sa pinanang loob na pumasok ang karoosis ay kaya dil sa nung lagulang si Jeb ng tahindin sung nanay naman sa sakit sa pangyang si Jeb ang tungnang ang 7 ng Mambacherland ang Thomas Berger ang nanasa Tamra itang Island Kids Foundation o ang IKP and Sero ang tumutulong sila may himanga magita ng organisasyon si Malikmunaral kay Jeb bumalang matuto ayaw daw siya ng mga ay nanganon binimit siya sibring ang organisasyon ay may sariling at dito ang mga mahirap at nangit mo substas at nadisanggali salita tapos ni Jeb ang elementan siya sa learning skills kasi siya naman ng entrance exam ng university sa SAM at kinuha niya ang score of case jury dahil pang maging madaling pag-aaral sa umayo sa kaya ng gawain. May mga panahon nakarelate klasil nagkukwento sila pat panibang na dapat tungkol sa noong high school ngunit kasabay hindi siya nag-aaral sa high school ho nagmuko na mga ganito na paalalahanan ang kaya na lang niya na kanyang dalhin at kabila ng mga hamo sa pat siya sa Dean's List sabi sa pinakamakanilang na panatili niya ang paganda at mataayos ng kolehiyo at sa tagkasabi ng patid pagkakasital at siya ay naging sakit well ang kahating nararanasan naman talala yatan sa ating mga yan man sa ating kapwa o kakansyon daman. Madalas, patayang na yan. Ito ang sabi sa talagang buong maluha pagsama ay gan. Sa kasalukuyan, buha panasa. Pagkang mausa, makikita ang Diyok. Mahatulungan ka ni sinap na tinaparaan ng ngunit tiyak na kung isa ka titik matatak ng iyong at mo rin panso niyo. Ama, salamat po ay na mo at na ang daraan ng sa amin. Ikaw lamang po ang aming sa kamsap upang mapagtagiran ng tingin sa amin.

Doko na naman, mine already.

0: Si manay matos ano ay tapos pa sa kainahan ni Ila ay yun yung kilingan ko na takamong barangay malakar na ito nga di man sa pagkabae yung sa zain ay ulit sa umasang yung mananyan ang kanilang damod na mahusin kitag ang lasi chiba niya ay sa mga mga masang na masang na ako may pagkakadyo ay sa pagkakadyo ay na doon alas kasi ay ito ay itong parang
1: We swap new to step on sina kaysa kung magtagbin sa lagana na dyan. Sa last why, but in for we panul chicken magdangog now sa so, ako na sinto. May nag-aarag yun. May basketball court pala ni Priyak ang daka o na dyan. Malinaw ako. Stop sa pinaka na masin makakana na. Kinok, we still have na sineta. Kana di ka ba? Malinaw. So, muna ikam. 6 minutes. Ni pagpakina di pat na asli na barangay chicken lang. Alright. Sa palibot. Exxon.
2: Ako na
1: gagawin. Malilipon, maliot tabi. Ito, kita kayo po sa biya.

ano, sex zone. Puro ka, may pag... Sabi ko na lang ha. Inahe. Ano kung hirap. Luwin mo niya. Kaya naghalat. Tapos na sa kolon dyan. Med tabi mga katindugon. Makukuha tabi iyan. Dyan sa may ano baga. Karangahan Boulevard. Med. Palimang. Punta bra. Ika nga. Tapos. At ko. Ang kumtong medikal. Meron sila. Gas. Block. Urinal. Six. Lumot. Via. Kill. Med. Or a BT. But wait. Dahil nakafist. Ang kanila. Pay treatment sessions. Meetings. May chronic arthritis. Ay. Ito. Ang dang. Sinaw. Nang. Ang dumupos. Ahnik. Ovard. Pagkakit. Medi. Go. I'm going to go to the hospital.

0: salida. Sir, may dalawang yung tapang ato ka mo. Hindi lang dyan sa
1: rato.
0: Sige, to kong ano yun. Ang dyan.
1: Ang dami. May ba? Kira, bong yung nasa-six ko. Sir, mo.
0: Matang. Last, ano? Sabot, gubin. Pala, kirin na so. Dami na. Yon.
2: The calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you. That's Essentials Liquid Hand Soap Difference. Grab yours now.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibukisala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
5: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
3: Tirador sa uno. Tirador sa ma. Si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao king asip ni Tumago. Yara do. Ang ulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9. Tor, tindugo na. Tira. Ayong ahong. Hala.
6: Tirahon, tirahon pa kaniba. 95 in favor po sa gay fight. Remain sa minute na. Yung 1-5. Tatadaw minutes. Mga kakawan. Na Antonio Spurs and Golden State Sparks. Sir Lines, sabi ko na sa imo, Sir Lines. Madidipisilan ang San Antonio naga New York Knicks. Ang San Antonio Spurs bagatugang tabi 5-1-1. 29 minutes. Saro na sa natabi. Seconds ba yan? Iba ko man minutes. 29 seconds. Minutes man sa kuya. Pati ako kunyaan. Ako kunyaan natitense. First game. See you next time, tabi. Ah, o mga fanatic sa... Kung nagtaya pa na ako, Sir Manny, susang gatos ko, adi, 1,000, adi, atikuta na pala, ano? Adi, nakakako ang kasangga o kalaban. 102, 95. Dikit na lang tabing segundo. Ah, sarong ball game na lang ini. 29 seconds na lang tabi ang natatada. Ladies sa satuya, sa aray naman. Ini. Tao dag basketball na ini. Istoryahan ta taduwa ng barangay diyan sa Malilipot Albay ang nagpaabot po ning sumbong reklamo sa satuya. Un period education sa Agaro Lula. Yan na. May utas chop reaction diyan sa Malilipot. Sina kay Ricardo ni sa. Orgay do balo. Iko muda sila ka. Pudwa hilingon ya. Hilingon si Sir Tata na ang turo ng mga sa oral na kids ko sina question pisho ay mga bayta relax sa in kung halis pata tabako bay susta sa sen plan ko mga a man sports na unit in 22 goal ni hum on orders ning premier supa points numero 6 602 money sa headboard nga kita pwede ka mabi ege tasa and si Jibre Panical Pamimo Parotil and para sa medyan ni Jean Eglin. Anin free. Apuera sa regulator dyan na po sa LPG. Puro kono kan bulbiyan, kan bulungan. Si Ma'am Elena Fernandez tabi sa iyang face.

0: Facebook account na Fernan. Yan po ang sayang Facebook account. I-chat na nindo. 104.95 may 105 minutes. Playing time baya 10 seconds sa sanatang mix. Pigpaluway luway na ni Bronzo. Ito na tapos na ang kawat. Pulong punto sa first. Oinks! Baray! Hala! Seloinks! Baray! Oinks! Nakasaro na kami, sir. Sabi ko na sa emo, sir. Sa Golden Mark. You na ini.
1: Hala! Tira!
0: Sal daw naman. Sa game to na. Katuwang taman sa programang ini. Kuna ta. Niday na kita di. Sa programa yung grabay ba? Mission. Deban san san. Tapon sa nanin. Jukan. Tira!
1: Hala!
0: Nagan sinutabi. Sa programa na ngamis. Yung mga asbat sa inosyo. Sige na. Agi lang yan. Pero kung may record sa na yan ako niyan sa establishment.

0: kasayd sa Janeda. Kusta pareha bayan yaon Sarper doang tayo kayo. Pulkin makipaglaro lang. Ito si Reo Digni sa Datag. Good morning kay Goton Magsam. Antig Gomez. Higil sa Baluloy. Marinaw to sa mga paradangog. Digni sa Datag. Ha? Sa mga marinaw to sa mga taga-Datag. Dorito Luna Senior. Good morning. Michael Pilais Bilardo. Kay Marilyn Luloy. Kay Jarmar Marilia. Community College dapat sa Centro Bus Ed. Anywhere. Digni sa Datag. Dapat sa more and easy access. So mga needs kang institutions. Sa National Pro. Eyo, kung so isla or upland, baka sana makaabot duman.
1: Hala!
0: Eling mo nini. Ah, marina pag, hello, pa-shout out sa mga taga Tristin Dugon po si Red Salamatunon. Shout out dyan, si Ate, trendy people. Kumusta na sana sa mga niya dyan ng mga tindira?
1: Hala!
0: Sa mga magaga, mga gwapong tindiro. Muna, tipidunon sa buhay. Habo, mag-sponsor sa programang ini. Eyo nga, SS2, medigde. Ang kota si boss mo.
1: Hala.
0: Bawing-bawi man sa singil ko.
1: Hala.
0: Tire mare na pagkaunto giraray sa imo. Sa imo mga pagriba. Sa kusog kan radyo nindo diyan.
1: Tira.
0: Nagpakabulong taraid na establishment.
1: Hala.
0: Sige sa pagbolt na ta. Kita kan mga isyu. Utrohon ko. Pwede na kamong makimema. Oh, lalong-lalo na diyan sa barangay 1 kan malilipot albay. Buda sa kalbayo kan malilipot albay. Highlights ka mong unya na.
1: Hala, tira.
0: Maray iyan na ipigsa sa publiko ang mga for transparent. Pero na, ang kwarta na dyan, kwarta na hali po, PBM, hali sa gobyerno.
1: Hala, tira.
0: Bako iyan, hali sa.
1: Hala, tira.
0: Kaya may karapatan ang mga kabarangay nindo, may karapatan ang mga kabarangay nindo na clean, ha? Kung matod, iyan na nando, napigsabay nindo sa lista, parapol nindo.
1: Hala, tira.
0: Alason si 26. Shoutout kay paring Norbin Florentino at si Bosa and ating Kula. Thank you sir. Yan sa Junup. Sa mga taga Junup Malinaw Albay. Mabuhay tabi ano. Relax lang kamo diyan. Tagana so no. Gana so
1: sa. Tira.
0: Oy kampion.
1: Hala. Tira.
0: Mabuelo kita ha sa programa. Mas lalo tang may publiko mga tuga mga isyo sa satuyang sosyedad. Dahil mag-rally!
1: Hala!
2: You're listening to One Rich FM. Tindog sa Bukulandia.

para po kunyan commercial buelo kita mga tugang sa pag-ish hindi po sa laog kan sa tuyang programa hindi po masenas so sweet ano yan kanta yan so sweet na yan gusto ko lang iklaro ha sa baga para antab lalong lalo tuktabi sa issue manong inihong presidential educational assistant kan gobyerno BBM tasabi ko na sa saing eager citizen dyan sa puro barangipot albay what I mean paabot sa kuya mga katindugon kang riklak in concern citizen na ini kan maaraman niya na sa mga pigrapol mga tugang may nakasab na uro igwaho na sa buhay eyo po uro igwaho na sa buhay dyan istorya ang abot sa sakuya na sumbong igwa dyan akinin barangay kagawad igwaya dyan sir SK kagawad sabay diyan ginibo ko mga katindu taday kalmente meredbiya nakikihumapot kita lalong lalo na sa barangono poblasyon kan mag ipig post ko sa sakuyang social media account na mga pangaran hali mismo duman sa so binipisyaryo ninda duman. Tangani makakuakitan as in detalye sa ibo sa tuyang pangangapudan na mag-react sa programang ini taaram ko nakatutok. May sa kuya aga pa sana nakatutok na kamudyan sa poblasyon. So, ha? Ida nakukuntak si kapitan. Kapitan na napeata ng apelido. Bangatugang an pagbabalik tanaw tayan. Sinabi pa no na porke barangay ka porke SK kagawad SK officials dahil maging benepisyaryo kan programang ani Presidente Bongbong Marcos dahil na sinda exempt kasabay po si mga tugang kong namumuta na pwedeng mag-20,000 lalong-lalo na kung pasok man sa guidelines. Ano ang guidelines? Napigahagad mga katindugon ka opisina kan presidente an may katindugon tabi an sa pagpili tatao ko sa indo so tulusan na kad mga tugang kunya na sana ito inihong dagdag takon halimbawa kay mga pikado mapili nin do duman sa mga napili nindang kaya po, kaya nga ni may guidelines na pinagtatao. So, ang numero of guidelines na pigahagad po kan presidente? I know, fourth year, graduate na school year. Iyo. Graduating. Naka-enroll. Po pwede na graduating ka pero dahil ka naka-enroll. Enroll ka. May patunay na ikaw nag-enroll. Ano? Sa guidelines na dapat mga katilingkan mga barangay sa ligsig nindo na iyan na estudyan are indigent. Indigent. Uy. Kagawad rin yung pangaran ni apelido ni kagawad. Barangay 1. Ayun ang nagpapaliwanag mga katindugon. Kan mga issue dyan guy. Nagpaniwadso ko niyan. Pigsugo kay ni si Ay na sabihan inincomplete na hensya kan gobyerno yugun mo ini ano tamang gobyerno magmaya sa radyo hiling muna mga tugang tabi ko tama man baga ano sa totoo lang suportado ko ang arog kaana pangapudan sa tamang gobyerno magrani mag-usip mga tangani na maimbestigaran edi ano na nga ni sa apelido ni secretary yan ni ayan kunyan kung to screenshot and, sabihan ko da sabihan mo ngayon yan si Ed Bordeos nagreklamo magpasiri ngayon sa tamang ahensya kan gobyerno uyugun mo yan ano dainin mga tugang kunanta takon madirek pwede man talaga magkimaraot dyan yan ang na dapat gibuhon talaga mga tugang pero kan pagpabalangibog ta informasyon gabos po na nakakaril

0: kan mga issue na pwede. Takon dahi tayo nilipig pabalag po tas ang issue. Nangyari, aabusuhon ta aabusuhon na wara kinagkukusog nin buot. Nangaarog ka nagibo. Ay, nangani, ang sungara ni Manay. Nag-comment mga nito. Dyan sa ay, na ito si Madam Secretary. Basta Raquel, rumduman kong pangaran ni Madam. Big Das, yan, ano pala. So, yan, baliktad ang apelido niya. Ano ni Satgib, dyan sa social media. Raquel, Big Das. Naiyuan, nagsusugod. Taraman mo ngayon si Ed Bordeos na dumanas na ngayon sa tamang. Ako, baan si Raquel? Kaisikan mga trans sa barangay ninda. Ta, sekretary ba gan? Sekretary, ay na dyan. Abrido po ang sakuyang linya 0966 0946 0920249. Iyo po. Taan hapot ko simple man sana. Ta, nagparachat na sa kuya si Dubanggi. Nagsakuya si Kagawad. Halawig ugaring ini. Kuya ni Kagawad na pay. Kami ngayon. Sabi niya, nag-comment pa pay. Bako man ngayon. Kami sir, ngayon sir kami. Tama lang da. Isat ko ito. But sabihod baga tugang. Ito, tagi-screenshot ko pa siguro. Dipisil na. Sabi digding, naniniwala. Don't be biased, sabi ni Arnel na pay. In-screen po ang kan council. Wala bawal. Sabi ko nga aga, nadaisin. Bawal Kagawad. Sabi niya didi, katamtaman lang. Yun, Kagawad na. Kayan ko giraray siya. Kaya ko, wala daw ka-indigent. Nasa middle class. Armaments. Napigahagad kang pagdigent. Pagatugan. Indigent. Nagtitiyos. Ako mo, as barang official na katamtaway mo dyan. Nagparipaliwanag si Kagawad. Suba. Ako ngayon, sir. Arog kayo ni Arog kayan sa barangay. Dakul, halawig. Butan ko mga katindugon. Taigo siya kayo mga pigpapariskwela pang mga aki. Para tayo. Pati sa pagkandidato niya, nandulsi sana, big istoryan niya sa sakuya. Kaya, nasasabutan ko na, si Kagawad. So, aki niya, taday nga ni pala niya, nagsumite kang dokumento, mga tugang kutabi, buot, na iyoan magsumite kang dokumento sa barangay, big screen, sa barangay, pasado, kiniwan. Pasado sa screening, sinabay sa rafon. E, guwapang saro, mga katindugo na wad. Ay ni ampiga hapot ko kay Secretary Ras ninda pig determine sabing indigent masas indigent ang sarong pamilya na kaya na magpaeskwela mga tugang sa sarong pribadong eskwela na matriction fee sa kada semester nag-aabot tabi sa 1,000 pesos bachelor's degree. Yan masa lang ang hapot ko kung iyan ang basihan kan pagit dyan sa barangay 1 poblasyon kan maliliput albay halangkaw ng standard nindo dyan kan pagiging indigent. Sabi kan ibang na maski ngayon nakakaipa-eskwela ngayon sa mga pribado ngayon tawara ng ibang choice wara ngayon sa pampublikong eskwelahan ang kurso ngayon na sa inda ngayon tabangan ngayon ang mga arog ngayon ka na pa-eskwela para sa na ngayon ang yun yung depensa pagatugan. May punto man. Kung ibabang hapot, masasabi mo na, agent ka, kung antig babayadan mo kada semester sa sarong lahan, na 40 sagod sa 45 mil pesos, kung masisim, kwalipikado ka. Nya pa, no na. Kung igwa, nag-eskwela sa pamahan, nag-eskwela ngayon sa BCT. Alimbawa, nag-eskwela sa Bicol University. Ining estudyante eskwela sa Bicol University ng self-supporting na estudyante. Bako barangay official. Bako barangay official. Kwalipikado sa duwas. Arin ang mas indigent. Sige daw ngayon. Kung sa tuyang pinag-i-restoryahan. Simbaga na yan, Juan.
1: Hala, tira.
0: Taday ko paano dyan ang badman sa kuya. Sekretary, tatutal ikaman sanaan makusog ang buo na magpapara explicar ko. Aramo man kung ano ang mga sabi mo nga ni pag-agihan. Pwede mong ma-explicar ang mas lalo kung masabutan.
1: Hala, tira!
0: Ganun lang ang ulito natin dito kung sino yung indigent. Hindi ko sinasabi na

0: Okay? Barangay Kagawang, barangay captain, anak ng barangay officials, pwedeng makina 1,000 pesos. Pwedeng makinabang. As belong. Apisar kaan, delikades bilang mga barangay, utrohon ko ini, delikadesa na sanak. Mas priority sa barangay nindo, an sa indong mga kabarangay, kay mga kapamilya. Di talaga bago ang sistema. Basta haranay sa dahil, uring ang nyaon dyan sa dapo. Iyo permian basog ang nyaon sa kusina.
1: Tira!
0: Doan punto ko. Ngunya, kuta na. Pwedeng ma- That's the time kung isusok dyan pamilya. Kung sa barangay nindo, diit ang nag-eskwelang college. Gabos ka. Halimbawa, lima dyan. Puro sa isk na makinabang. Middle class certification. Kasi ma-nawinday dyan sa indo. So mga middle na lima na yaon dyan sa indo na sulamenteng magay nindo, sindang maging indigent na. Di ba? Pero as long as tabi mga Manoy, mga na igwadyan ay nagtitios sa barangay nindo, iya priority. Sa gabos likable po, tabako po ini mga tugang tabi, dahil dapat ini tabi pigtatago sa publik. Iyo. Tapos tingayin, sir, supig post mo pangaran, ano nga sir, kan ano ito, kan data privacy. Kasi kan ano? Data privacy na itabliko kung si Isay, ang mga makikita. Data privacy ba yan? Ang data privacy?
1: Hala!
0: Data privacy, figure out ko. Bako pang raraot mga tuga. Ang pagsusog. Ang pagsusog nin tama asin mat. Sabutan nin daw. Kayo kasi, pagka may gusto nindo, kamo permi ang inabang mihuras kan gobyerno. Simple lang, indigent bang matatawag ang kayang makapagbayad 1,000 pesos semester?
1: Hala!
0: Kung iyan ang barangay, napaka-wow, napaka-swerte ng barangay ninyo. Kasi lahat na dyan sa inyo ay kaya na paaral ha, sa ganong eskwelahan na king halagang binabayaran.
1: Hala! Tira!
0: Naghalat o garing ako kan simbag kan DIL sa Lunes. Papashare ako sa tabako. Ihapot ko. No andumento kan pagto sa mga arog kaan ng mga barangay officials. Tangani may kita. Kung pwede ba nadaiman tabi apektado barangay. Pero may nag-uusip sa sakuya. Kan salang gibo. Pa ako na ako mismo ang magreklamo. Yan ang ihapot ko sa DIL. Sa mga DIL na pwede, try natin mag-sample mga katindugo ni mga barangay. Tangani, maski pa paano, no, mga tugang, matauanan taning leksyon ang mga
1: ala.
0: O dyan sa Kalbayo, ha? Dyan sa Kalbayo, igwaman dyan. Aki ida po na barangay Yugo nindo yan. O, pero nan barangay Kagawa sa Kalbayo, tios man, kwalipikado yan. Dahil ko sinasabi na bakuyo. Migo.
2: Hello, Ido. Reklamo, Ido.
0: Dakul so reklamo na dagdagan, bako sa nasaro. Sige, anda ko.
2: Sinadam ko yung sumang discussion mo. Kaya naman sa embo kami, maluwas ang buot.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Kung nagasarong barangawag ka dito, hindi ko na ko kaya si ano dyan ang aki ko. Naglawa kong barangawag. Sabi ko, baka akong piyos.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung mana piyos.
0: Dahil pantustos. Saro ka man.
2: Ito nga na, kapagod ako. Para problema ko ang problema kang barangay.
0: Yan, yeah. Saro man. Hindi naman, para kunyang ka na naman dyan, kan mga, para sugot ka na naman ka mga.
2: Dahil para sa kuya sa naman.
0: Okay.
2: Ka? Itong indigent.
0: Mas kay kahapo, 40 to 45,000 kaya sa sarong pribadong iskulen. Indigent tao ko kaan tabi, Migo?
2: Bako, indigent. Bako ang indigent, indasa. Ako ko rin kasi yung question. Sabi ko pa daw, bako, ugwa na ito kaan.
0: Origwaho na?
2: Ugwaho na ito kaan. Hindi siya ta. Tapos indigent pa siya. Grabing, ano?
0: Grabing standard ng pagiging indigent.
2: Pagiging niya.
0: Ting ayuda, anong talagang

0: intelligent. Kung intelligent, saan nakita? Paano saan nakita?
1: Eh.
0: Kung nakakabayad ki 45,000, lang dahil pambayad kan 45,000, ano kita?
1: Lupa.
0: Ikaw ang may sabi ka, ampas lupa. Ampas lupa na
1: pa.
0: Ampas lupa na talaga. Ang binis sa maaba ka. Ay, inda. Yung manangga. Tibay ka talaga, Miga. Ampas lupa na manangga.
1: Sa mga lipigado.
0: Basta ako, Migol. Ang prinsor yan, mga isyo.
1: Kasi sabi ko nga, barangay official kayo, scholarship ko ganyan ito sa mga...
0: Kasun, ma, yung baga, susabi mo, di ba? Ay, buda. Kung iba, sa barangay, alimbawa, tuluman, pwede ka na dyan mag-imang kaipuhan.
1: Yeah.
0: Pero kung igwa,
1: sampu. No, pag ano sa inyo, mga barangay, ano lang, so... So,
0: yan. Digdi, sa programang ini, dos tigmi menos ang mga barangay officials ta. Aram tama nang ang honorario. Di ba?
1: Nabobangan yung honorario ka, pinsam na pa.
0: Buda, sabi ko nga ni, mas madali yan. Si Indamigo makarani kay congressman, kay mayor, kay kagat, di ba?
1: Yan, yun
0: wala. Kaya sa compare yung residente sa barangay, natapagunan nyo, madali-dali. Minsan nga ni, mahagadan ni kagawan.
1: Barangay ita.
0: Tada iman makadiretso duman sa gusto niyang hagada.
1: Yeah.
0: Oh, araw pa sa naka... Yeah. Hey, amigo.
1: Yeah, ano sana? So, kwalipikado? Wala ba kung basta-basta sana magpara?
0: Tatotal nga, irarapol.
1: Decision?
0: Rapol. Pagluwas kang rapol, may nag-ngurman sa inda, tanahira. So, nakasabay duman, bakto, kwalipikado.
1: Irarapol nga, no? Yung mga diamond qualificado ta.
0: Sinabay?
1: Nakasarabay yung taluma. Siyempre, diamond dyan kayo makumpra. Dahil na ngayon, sabayaan ta, diamond sa rubuta.
0: Iyo.
1: Tuluwas kang mga, ano, sa mga sana sa buhay, makapalog mangyari ang buhay.
0: Iyo. Thank you. Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you. Sabi ni Migo na pala Diyos ko kita ang mas lupa rin na daing bayad ng 45,000 pesos mga tas lupa na grabe ang kunyan ano grabe ang kunyan kaninda dyan Fred pabati po sa bagoming padihon pwede ka Ma'am Elena Fernandez sa mga padihon sabi padihon Vince Bibon Mads sa and Bibon dyan sa barangay Tambilagaw Bakaka Lingkol iso kunyan sumagamigong vlogger kasibur dyan sa dama Marina Aldao po sa Sendo mga padi po unamit ko na si kunya blogger tabi Marina oh biton nyo wallet sa pagbulta iba pang mga isyo nga orasyo yung piratang ko pugman lapos na nga ni tabi dapat alas 12 nag-orasyo kita ha dyan sa nakita o dyan sa nabaya ka mo tama bulta da pala tira
2: Asyo laban sa mga bagyo sinibap midad. Amang makakamhan, imiong mga puso sa pagpasalamat mga ngangalasan kan sa imo, huli kan sa imong pangataman tao mo, kan sa mga ipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay o kambilog na kinaban. Na nagkasala kami sa imo, asibutan. Day kami naging marhay praataman kansailang. Day may nasabot asin naotob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan huli kansalang as namamatean mina ang padusang balik kansuso asiaan. Padagos ang labila init kang kinaban kaini naglalawig ang tiginitan takol asin nagkukusog ang mga uran kakambulkan as natural naka dai kaming mabibiri kundi kamumuto nama kami minahagad ning kansamong mga kasalan ilikay mo kami ansamong mga namumut asin mga pag sa pilibro dad nang ukagibuhaw antabayan mo kaming na maging mga responsabling para ataman kansalang matinabang na parasurog kanangangaipo. Kristo sa mong kagurang. Nura de Salvacion, ipamibi mo kami. Nuestra Señora, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de San, danay mo kami.
3: Imperial to you by Leo Photo Limits, Dr. and Me Family, Armad Rilejos and Family, Rome Marketing, Miss Maria Villanueva and Principal Counselor Belisaliona and Family of May, Mrs. Martha Sol, June Stand, 6-5 General Merchandise, Clemenia Family,
4: Nawod of Naway Malilipot Albay.

0: nawawalan ng gana? Good. At hindi na kasi kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pahog. Pero huwag gawing dahilan upang lumaman. Make time para kay proper diet and exercise. Ang Drasul, may tongkat aseng at ginkgo biloba. Sabay.
1: Ang bent ay hindi gamot at hindi na parang uri ng sakit. Sabi

Kumusta naman daw nag-ing kamugtaki? Ngayon, magpaka. Ding, pabati na rin. Ito tayo na sa pili sa sito ay lama. Grabe, bilis mo. Nakatulis pangin po kay Daring. Eva Olwag, Jean Abrer, Evangel, Betis po, mayroon lang baras. Pag may tining sa lahat. Yo, sakser sa maski purpan. Lang ding sa dakula, no? Ang purpe, nakatingin sa pan. Ito ni Mara kasi. Mo, sa rimali ko yun. Kasi po, am, but apilis mo. Kaya, bili, and especially king. Kabas, maray na upe, man, tal, to, si, una kung saan mar si Sito si Lander le da uga presentan stru asentati black ini na dia pa sinapi to ya anin tabus at ang sabi ni Sito na ginibara kung di uwa to hanyo so inita lo po'y ating manindit abro galo so iba rin strapper kay na negative distribute uga nga para rin anin do sa ina kita mato na nagtataram ni natindugon tabi iling ko mga son kan pa didirato na dai pinag-iimbitaran ni Senate Blue Ribbon Senador Pampilo Ping Lacson mga katindugon Blue Ribbon Committee unong sa flood control iimbit Senate Chairman ano ani ang ba nagbago bago mbo oh. Ika nga yan si Senator naglataw bagasod ba kaya pigsalidahan so pro tempore ta kami na ngaya ang bago ngayang majority ngunyan ako ngaya sige asa kita ang magbayad kan bayadan sa kuryente kan mga purpose beneficiary si chairman si Senate Pro Tempore agong Senate Pro Tempore Garcelian pagatugang ano na ini grabing samok na tabi salbi klabisilya sukong diyan

0: Unity Cabinet na nators na siya ay walang tugang una na mag-president at mo'y magpapaya so sabi rin
1: niya
0: akin na tors sa mo'y sentan kalabang may jibaga niya pero na kasi yung satan isis siya man presiding to pwedeng kaya siya ano sabi rin giging makapalat na lang iti serving iti lumapit ko rin na to at lang gaw ng may detalaro sa bago ngayon si Pansin na sa sitano ng umati na yung unya alipang at si Kabuki makaisala na bugano kaya kukura kaya kasi yun na nga ni ito at iniparo kapitugang ni Son at Yesu si Saldik kaya ito tingin na sa iyan ang atuang atugang may net kung naan sa kabur na mas kaya sinasit ano na
1: hala tira
0: banta may masunod pa doon ay ang atug si lagi ay para ani dakop gas o sin kaya kanya nga utram o malet karato man laila si te ni ko Luis Trepren bro pran Chris Hosterber chu dance ki pa yan na siya gimpir may malet hindi ni pin so kun bu pi sum magkaurog mang indakit pes maro was po gin a the plow at man sa tangini Carol Berbi o Siner Punis Pilo Rina Matong nasa sabi sa sa pangabi grabe sa aso ika remi ka halat kire gwadi mas mahi ni para ano ni ni mosan lor ay bulat para si Aldip sa kinalaga sa 1 3 5

pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: mangya erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Okay. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so maligod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lang sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: One for the heart.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: One for the heart.

0: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share

0: relief with the ones you care about.
1: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: One for the heart.

0: Hello.
1: Yes, hi. Up to by Rosé and Bruno Mars.
0: Very energetic ang introduction
1: ta. Napabail na si Mai.
0: It's Thursday, diba?
1: Sana all.
0: Ay, marara pagkahapon mga katinuban. Happy, happy, happy Thursday. It's June 4th, 2026. Ano lamang ang sendong tigigibo-gibo dyan?
1: Ano na lamang?
0: Kanya, kapalit kang ano, kanya, maura-ura na pagkahapon kasi.
1: Ganyan, okay na. Okay-okay na ang
0: okay
1: panahon.
0: Okay na, diba?
1: Pwede na gilalang magsampay.
0: Kumbaga, ano lang siya? Nakabalance lang. Bako siya masyadong mainit, bako man siya masyadong maligam. Maligam-gam siya. Maligam-gam. Ano? Tigiin ng pagkaabing yan. Maligam-gam ako. Ay, syempre, alas stress na naman. Kumusta ang gabos? Kumusta mo dyan sa Mercado Publico, mga pertsyan, mga prabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, bicycle drivers, jeepney drivers, project driver.
2: Bye-bye dyan ang mga kapidan.
0: Ano man dyan itong tigigiboy, ang mga kamusta sa itong mga last nga, kahit kamo na lupalap ka niya, kinaapan. Ay, syempre, pakusuka-suka na ang isang mong radyo bilang ito, magturug-tuga naman kita, mag-irbana naman kita, alas tres, hasta alas 5 rin pagkahapon. Kung yan ka man sa imong bihikulo na nakatutok sa One Radio. Kaman ingat-ingat. Ini na po ang Tugtugan on One. Kay parang kami ngayon bago si Eric Sun.
1: Ini man po si Bernie Banaon. Ay batiwan naman ang satuyang 131 followers at Tugtugan on One.
0: Good afternoon, good afternoon sa mga followers kan Tugtugan on One.
1: Siyempre, dito ang paglingawan ang mga nagdadaugun niyan sa isang mga harong.
0: How are you today?
1: Sa mga tambay dyan, marinapon na sa inyo.
0: Mga taong bahay. Mga tagharong. Lawa, ano? Mga tagharong, kumusta ka mo dyan?
1: Ay, madali na. Pero ang katurog na siya. May aris ko lahat.
0: Ay, iyo. 4 days to go. Countdown to me.
1: Ano, kumusta sa indong preparasyon? Lalong-lalo na sa mga, ano, mga magurang. Ano. Mamata ka na naman na amay.
0: Maipos-ipos ka na naman na pagkaaga, pagkaamay. Ay, makulog sa payo. Para padagos lang. Siyempre. Aldo na ini, webe. Subyan mo sa aga.
1: Yes.
0: Ay, mag-ipon-ipon ka mong kuryente. Tama, parang-unaw sa aga.
1: Pero huwag mo siya bilog. May ano lang, may pili lang.
0: Sa matagbat sa station, nag-dis na bako. Sabay kami dyan. Kaya kami naka-ano, ay kami na napulot na naman kami sa rasa.
1: Swerte.
0: Maswerte, huna naman.
1: Swerte bagada ang kurming nabubunot sa rasa.
0: Alas 6:30? Grabe. Hanggang alas 6:30 man yung pagkahapon. 12 oras na naman. Mag-ipon-ipon na kaya Korean.
1: 12 oras ka na naman nakakatunganga.
0: Ano naman na ano. Makarigos na naman. 13 minuto sa mga listener na stress din pagkahapon. Siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One, so One Radio.
1: Tugtugan.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
1: Musika, balita, impormasyon, all in one radio station.
2: One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugo na!
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91.1 Radio.
1: 91.3 Yusef Amdin.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 40 minutos na mag-release ang last trust in pagkahapon. Ay, mga taga-suwa, malinaw, albay, marina pagkahapon sa inyo. Kamusta ka mo dyan?
1: Nata, nagtug dun dyan kasuba. Oo,
0: hala ko dyan kasuba. Grabe ang agihan sa inyo.
1: Sa inyo ba ya ang bandang suwa?
0: Dyan, supalaog sa kinastilyuhan. Sa malinaw rehabilitation ba? So, malinaw rehabilitation treatment, pasiring siya digdi sa tuo.
1: Oh, arayo.
0: So, pawala duman.
1: Arayo, pala muna, bulod. Bulod na siya.
0: Ay, grabe ang agihan sa inyo. Sana mapakaray na kami. pag abot duman na sa inutan, pakalampas sa tulay, pakatakad, magayon na ang agihan niya. Magayon talaga.
1: May mga party lang na...
0: So, bago ka mag-abot duman, talagang ano...
1: Pagsubong.
0: Yeah, pagsubong, kakalbayo ang sa imong...
1: Receiver mo sa mga naka-ister duman, sanay na sinta. Ang importante, nakabot duman ang manok.
0: Kaya marina pagkahapon din sa mga taga-barangay Suwa, Malinaw, Albay. Bako man pala maalasom dyan sa barangay Suwa.
1: Lata, inapod na Suwa.
0: Siguro, arog bang giralang kang mga apod ka ini. So, mga ano
1: Dakol na Suwa.
0: So, background. So, history nga arog ka iyan. May hinapot ngaya kung ano ngaya ang Kastila ang ngaya so naghapot tapos sa ano ko man sa gibo-gibo ko man sa ini ha. Day ko man aram ang Day ko man aram ang nangyari talaga diyan.
1: Basta yun ito so angani.
0: Ano ko diyan? Ang hula ko diyan. May nagkakauna. Ay may nagkuko ang suwa, may nagtutok doon. Pakisa tabi ako kung natumpak ko ha. O sala ako harayo on. May nagpupuno na suwa na sarong Pilipino baga siya. Tapos may nagkabot na Kastila. Sako pa ba kita kayo kang Kastila kang mga inot na panahon? Kaya hinapot niya. Pero ang lingwahe niya, Kastila man. Ngaya, itranslate ko na ha. Translator ako kang Kastila. Sabi niya, anong lugar ngayon ay nate? At record ba ganin da? Sa mga sa mga lugar-lugar, mga pangarin niya kang araw kayo. Una niya, ang tigapot sa iya, kung ano sa tigpupuno niya. Kung ano sa tigkukuan niya doon. Ngaya, suwa. Yun na ito. Yun na ito sa nalista sa suwa.
1: Talagang storyteller ka, no?
0: Gibo-gibo ko man sana ito, ha? Baka lamang na ako.
1: Pwede na kita mag-publish kay storybook.
0: Alos kaya, may mga barangay kaya akong aram na arugkaan ang arugkaan ang istorya. Arugkaang samuya, iba man kaya samuya eh. Iba ang istorya. Kaya, aram ko ang samuya, sa oras, aram ko ang istorya. Kaya ko na istorya sa inyo, maaramang pa nito. Takang high school kami, tigpa-project iyan. Ano nga ang history niya, background niya.
1: Oo, iga-assignment talaga yan.
0: Iga-assignment iyan. Tapos, inano ko ang sinaguni ko ano mo sa barangay.
1: Sinaguni?
0: Ano po ang history kang barangay oras? Ang oras tabi yan so sugar baga kawayan na bamboo. Iyo da ang dakulon dati dumaan sa oras kaya nagdesisyon daa naghururunda sa mga garo leader man kay ta sa barangay.
1: Napulo na sa na oras.
0: Na sa mga oras. Ta iyo baga ngayon gamit na ito kang inot na panahon. Tigigay mong mga kung ano-ano man lain da. Arami na nito. Educational. Ay, 44 minutes man. Balik pa ang Tugtugan on One!

I'm gonna go to the bathroom.

ngayon ako layan sa katunayan, iyong pinatunayan. Kasintado si Cupido sa pagpana may kahusayan. Mga isip na makating

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM. Teen Dugana.
0: Hi, we're back on Tugtugan on 1. Oras niya ito, 23 minutos na magilisan ng alas 4. Ani na pagkahapon. Ano lamang ang sa indong Mirindalal today? Ano lamang ang sa imong pig ipos-ipos dyan? Ano nakaipos ka na? Siyempre, partneran mo na iyan kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababagalin doon yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
1: Hoy, maray na hapon kay Sir Christian Abrera-chan.
0: Good afternoon sa mga pedagos na nagtutukon yan sa tuyang tulog-tugan. Sa mga katok-tugan niya to, sa mga naka-comment na hindi natabi, mapasiring naman kita sa tuyang syempre ang chirismis on one kang tugtugan on one ang sa tuyang
1: Tok-tugan na.
0: Alright, ngunyan na Webes sa June 4, ang sa tuyang question for today ay may kinaaraman sa ano ang sarong bagay na gusto mong maukudan as in naga.
1: Uh-huh.
0: It's pwede siyang skills, pwede siyang knowledge, pwede siyang
1: or
0: information
1: about sa life. Yeah, mga karanasan,
0: mga experiences, sa mga mga bagay na gusto mong i-improve sa sarili mo, maukudan mo pala. For example,
1: yes.
0: Skills mo ya. Mo ako ngayon makaukod magluto. Ako tabi mo ya ko mang kainin. So makaukod baga magluto-luto kan mga masiram na recipe. Yes. Para din na magpara para bakal sa luha.
1: Para din na magpara fast.
0: Pag fast food magiging fast man ang life.
1: Duman kita sa pansit, pampahaba ng buhay.
0: Karaka dyan, ang pansit. Ay, syempre, may mga may mga bagay kita na bako man talaga, talent. Pag sinabi niya bagang talent, kumbaga, built-in. Pag sinabi tabang built talent baga since birth niya. Ano ngayon?
1: Pwede yun. Sabi mo ng built-in.
0: Built-in.
1: Gini mo sila sa cellphone.
0: Built-in na siya. Puon kang inaki ika. Ayaw na talaga ito sa imo.

0: của Đàn Anh.
1: Uy, ako mo ako dyan ng ano, ang...
2: Hindi niya maisip mga katindong.
1: Buong batas kang Pilipinas. Kaya muya ako mag ano, mag-arke iyan, mag-hiling-hiling sa mga arukaan.
2: So, ano,
1: pwede ka mga arukaan.
2: Pwede siyang pag-adalan.
1: Oh, pwede siyang pag-adalan. Ano siya, pwede mo siyang i-research, pwede mo siyang mag-study ka talaga about 'yan.
2: Yeah, and, so, ito sa inyo.
1: Muya ko talaga siyang, ano, may interest kaya talaga ako dyan.
2: So, kuya naman, ang gusto ko na naman ako dyan, kung, ano, kung paano maging maugma sa pagiging adulthood. pagsubok naman talaga ang pagiging adulthood, mga katindi ko. So, garing gusto mo siyang mawako din kung paano ka magiging ano duman. Baka man, pag sinabi yan, komportable, delikado man, pag naging komportable ka. Mm-hmm. So, garing kung paano ka mabubuhay duman sa adulthood na ito.
1: Ta, syempre, nasa stage pa baga kita na ano, na we're still learning how, we're still discovering. Ano, nag-discovery pa niya to ang mga bagay-bagay. Kumbaga, ano, kumbaga, experience, di ba, sa mga trabaho, kaya mga tigahanap na araw ka yan. Mga, ano, perang years nga ang experience mo, araw ka yan.
2: Narumduman ko nga ni Jen Sutig, sabi kang sa to yung professor kang college, sabi niya. Nahin ko kaya, ano na siya, journalist siya, nagsusurat siya perming bareta. Pero, di siya nagtutunong mag-adal. Sige niyang i-enroll. So, sabi niya, dumanda kaya, ang pagiging, ang pagkanood akang sarong tao, di man dahil yan natatapos. Hanggang sa magurang ka, may mauko din ka. Ito ang motto niya. Kaya, pero may man siya gano'n nag-aadal, pero nababalance niya ang work tsaka sa pag-aadal.
1: Kasi, it's either nagsettle ka na duman sa ano sa mga ano ngayon, bako ka na open sa ano, sa
2: nakafocus ka na lang duman sa sarang
1: parang duman ka
2: spot.
1: Na lang maikot and in other ways naman ano kayo ito na ano open na open ka in learning new things.
2: Kumbaga, explore. Dahil malawak ang mundo.
1: Tama. Sabi nga kay ni ano ni Anthony, amuya niya na maukudan kung ano ang pagkakaiba kang dangag sa patal. Iba-iba man ang ano. Amuya mong maukudan, Anthony Tabi. Pakonsuelo lang da, bati maeres ko lang. Dahil ko daw aram ang pagkakaiba ka iyan.
2: Ako, feeling ko lang ha, ang dangag, like, gari, ano, clumsy hon ka, garing ang kaito. Parang clumsy hon kang maray. Tapos, pag sinabi man na patal, gari, wala man natawong patal. Gari, expression lang siya. Diba? Expression lang ang patal. Lang pero, I believe. Walang taong patal. Yun, ano, Anthony, good luck sa Monday. Yaris kailangan nito.
1: Good luck, Anthony. Kay Ma'am Premi Barawaras, good afternoon. Gusto ko mo ako dan. Kung paan mag-keeping kang money, paano kaya ubos-ubos ba ako pag may kwarta? Ayan.
2: May bistado ako. Garo sa diri ko.
1: sabay-sabay ka mo mag-adal ka iyan.
2: Ma-adal kita ka iyan, Ma'am.
1: May mga ano magkakayan? May mga books, di ba? May mga tutorials, ano? May mga finance advices.
2: Yes. May mababakal kita, Ma'am Framey, sa ano, sa online. Dumagdabasahon kung paano tayo ako
1: dahil. Sa pagbakal mo. Bakal ka na naman.
2: Ayun! Nagastos ka na naman. Pero, yung paggastos mo, may ano man, may...
1: May kapalit man siya. Kumbaga, may ano ka naman, may investment. Investment mo ito. Sige, ha. Magayon, iyan na ano, ha. Kay Ma'am Framey Tabi, ha.
2: Ay, may nahapag
1: dyan, ha. Sana ka mo, Ma'am Framey, kang ano, kang libro na bakalo ni...
2: Para tipid.
1: Diba? Duman pa sana may ano na kamo, ha.
2: Ay, parang magayon yan, no? Tapos, kapag natapos mo na sa sarong libro, tapos papasubli mo sa, ano, sa ibang tao, tapos, mag-share ka muna ng thoughts about duman sa nabasa mo.
1: Pwede.
2: Diba? Parang, nakakatalino yan. Thank you, Ma'am Framey. Maray na hapon dyan sa mga ano, good tambay.
1: Good luck sa imong journey na iyan.

0: learning how to save money. Well, learning how to save money 101 with Ma'am Framie Barhawares. Hey, Gado! Ay, maroon pa kami dyan sa Pangasinga kay ba si Manay Kikay. Ang gusto niya na maukudan, magkumpuni ka magamit na raot nga niya makatipid sa pagpakarhay sa shop. Ay, oo! Oh, oh. Ay, ako muya ako man ining maano. Muya ko man na maukudan ini. Ha? So mga ano ba, raot-raot nga. Raot nga naman niya. So ano, so electric fan niya dito.
1: Ayo, talagang makakatipid,
0: makakatipid
1: ka dyan.
0: Makakatipid ka sa mga ano, sa mga arugaan na ano, sitwasyon.
1: Service fee. Hindi ka na mabayad.
0: Tapos, kung magagamit mo man ito, skill. Na halimbawa may mapaayos ngayon, arugaan. Diba?
1: Pwede.
0: Kaya magayon ining ano, skill na mo yung maukodan ni gano'n sabi, ano, sabi niya, magkumpuni ka mga bagay na ano, mga bagay na raot. Raot na payo tabi ang nabuuma. Magayon mo na yun maukodan. Sabi naman, Premier, parehas kita magayunon pala na kung may money. Pag may money sa wallet, kaon ki masiram, shopping, shopaholic. Magayon ang kaya daa, pag may kwarta sa wallet, magkaon, tapos shopping.
1: Kung then, baga, syempre, pinaghirapan mo ito, ang nasa isip mo kaya,
0: deserve mo. Deserve mo iyan. Kung naubos
1: deserve
0: na,
1: deserve mo yan.
0: Deserve
1: wala
0: mo
1: na.
0: Dahil inubos-ubos mo.
1: Sabi nga ni Da, ubos-ubos biyaya pagkatapos tingara. Yan ang nadadala sa mga gura.
0: Tulala? Tingala? Ay, 33 minutos na pala. Magkalisan alas 4 rin pagkahapon. At syempre, mabalik pa ang Tugtugan on 1. Diyan sa Nakamuha sa One Radio. Team Tugtugan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol

0: sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio.
1: 91.3 News FM. Tidurin.
2: Ano sa wala sa Macarena? Ano da? Ay, nagbabalik kita sa tuktukan on one. Oras niya to, 4 minutos. 4? Ay, iyo. 4 minutos na sana bago ano lang sa 5 nil pagkahapon. Alat, sabi ni Ma'am Cherry Carbar, hama rin na pagkahapon pa shoutout sa mga taga-Isla Salvacion, malilipot na happy fiesta sa maabot na Sabado sa Family Coral, Borja and Barameda Tinduguna.
1: Wow, bongang pa shoutout si Ma'am Cherry.
2: Sa Isla Salvacion na kan malilipot ang
1: Sabado.
2: Saturday.
1: I-take note na mga katindugan.
2: Mga majarantagi. Diyan kay Ma'am Cherry Carr sa barangay San Lorenzo, Tabaco City. Yeah.

0: Ay, salamat man sa mga nakaibanin niya to ha, sa satuyang Toktsuga na portion, ngunyan na pagkahapon, Biyernes sa aga, dahil paglingawan, syempre, ang ano, ang...
1: last day kang simana.
0: Muna ang brown out.
1: Brown out, di mo nang God. May six... ano, may madungog daw sa tuyang mga katindi.
0: Siyempre, igwa iyan. Hindi ko mag-down, mga ngalab-ngalab mag-down.
1: Kauro na lang sa sarili.
0: Igwa iyan.
1: Oh, dapat pala maka-post kitang amay sa aga, garara. Ibahad magbata naman ako alas 5.
0: Amay yung pati mo niyan, 6:30.
1: Ay, iyo, amay yun.
0: Amay na amay. Kaya, ataba ng pagmata, as in, ang pag-i-post sa aga, Biyernes. Ay, salamat grabe sa Sendo ha. Salamat sa daing on-talk na sa vlog. Salamat sa mga followers kan Tugtugan on One. Kung ikaw ka pa man nakafollow sa tuyang Facebook page, i-follow mo na yan. And Facebook page kan Tugtugan on One. Kung sa'yo, happy on everyone. Siyempre! Oy, palitin naman kita mga paaram. Tama, alas 5 na. Masunod po ang parada 30. Kung mga kakaibanan po, mapugira rin kami dyan. Alas 5 hasta alas 5 yung media ng pagkahapon. Sir, na kami ang Sendo. Nakaibanan, nag-visit tuyang Tugtugan sa Tugtugan on One. Dengi bago sa Erickson.
1: Iman po, si Verna Banawon. Salamat giraring mga katindugo. Nasa aga giraray. Diglang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: Sa headline, sekan mga parada ni Barata.
1: Barada, Barada, Barada, headline.
0: Mga estudyante kan Magapo Elementary School magtitinir sa temporary learning space ngunya nabalik eskwela uli sa nagpapadagos na aktibidad kan Bulkan Mayon.
2: Bicol Indeped Bicol nagwalat ni nasa 4.0 milyones de pesos na kantidad ni magagayon ng mga proyekto sa agusan.
0: Aleko naganda ni mga lakdang labling epekto kan
2: Santo Domingo PNP pinatanidan ang mga publiko kontra sa timbol jellyfish.
0: Assessment isinagibo sa kanya sa ginubatan antes ang kralasehan.
2: Babaeng wanted person arestado sa siyudad ng Tabaco makalis bawion ang sayang provision.
0: Sa Lato National Resource Paniagyag ang sabot doang cash deliveries kay Senator Irvin Tulfo.
2: Pagdungog ang Senate Blue Ribbon dapat sa flood control scandal ipinagpadagos.
0: Pilipina kuha ang pwesto sa United Nations Security Council.
2: SSS nagtagamani na 6 bilyones de pesos para sa dugang na pensyon sa mga pensioners.
0: BNP nanindugan na warang VIP treatment kaya bunuan.
2: Anti-political dynasty bill lusatulo asin huring pagbasa sa kamara.
0: Sa luwas ka na son, 21 katawo gadan sa kasulo sa hotel sa Li, India.
2: Saro gadan, 60 irido sa drone strike sa Kuwait sa airport.
1: Parada 30 headlines.
0: Si Diyos maray na pagkahapon na Bicolandia. Po kitang niya ng Webe sa Hunyo 4, taong sa iis. Kami po magiging tagapagkatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banal.
0: Nadadaong kita sa One Radio 3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasirig na kita sa detalyas kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 sa Healthy ka na, sexy ka pa. Mabukal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta! Lukan!
0: Ana preparasyon ng elementary school sa Tabaco City ka mga ipisa sa gibong aktibidad sa ngunya na pagbubukas sa kan school year 2026 to 2027 na.

0: Sigon Elementary School outgoing principal Maria Cecilia Borjal na willing man ang mga magurang kanan sa indang estudyante na magtabang sa pagpreparar sa pala. Pagdoon niya na ang mga estudyante ang liwat man giraray na indang temporary learning space sa Barangay San Vicente kanda uli sa nagpapadagos na aktibidad kan mayon na mantang sindang problema sa kapaniputan asin classrooms bigayag man kaini na sarok man giraray sa indang na ang initakan na panahon orog na bako akasing hibog ang bubong kana sa indang learning space liwat man na nangapodan ang opisyal sa mga individual na may maray na puso na makatabang sa indang preparasyon para sa pagbubukas sa kana klase sa Lunes, Hunyo 8. Santo apigla ka na sa indang eskwalahan na maabot sa 150 estudyante ang ma-enroll ngunyan na school.
1: Yan transtanto pinatunayan kang Department of Education as in Bicol Volcans na rokan sports bako sanaan mga atleta kundi mas kwelahana. Sigun kaya DepEd Bicol spokesperson Mayflor Humamila mainit na pagresibe sa mga delegado kang rehiyon sa nakalis na palarong pambansa at nagwalat manin mga proyekto anahen Bayugan Central Elementary School Special Education Center. Pigsa sa 4.1 milyones de pesos na kantidad din proyekto ang ginibo kay ibana na ang Bayard Learning and Wellness Hub, Murala Paints, Vegetable Garden, Eco Walk Bridge, Waste Management Facilities, Renovation na kan mga comfort rooms, poultry farming facilities, siring man ang mga bayugan holistic education and beginner ka, asin ang nurture environment, nourished earth project. Napag-araman na mismo ang mga Department of Education Bicol ang personal na nagtrabaho kang nasabing mga proyekto, antes pa man ang pagtatapos kang nasabing sporting event. Sigun kay Humamil, na durante ka na sa indang pagtitinira sa nag-quarters, sinarto kan eskwelahan asin kang lokal na gobyerno, conditioned ang mga classrooms asin preparado ang mga kaya naging komportable sinda sa bilog na durasyon kan palarong pambansa 22. Ana sa indang ginibo na mga programa ang paagi sa pasasalamat ka na rehiyon.
0: Mientras tanto, basado sa mga giyaka National Disaster Risk Reduction and Management Council as in National Elect Administration, nag-andam ng contingency plan ang Alpay Electrico Operativo Alaco tangaling mabawasan ang posibleng epekto kana pigahalat na El Nino pon Hunyo sa God Agosto ngunya na taon asin masyarto ang bastanteng supply ng kuryente sa probinsya kanalbay. Sigun ki Alaco spokesperson Ange Galero, katuyuhan kaini na taawan ni solusyon ang mga huma na dara ka na grabing initaka na panahon kaiba ang pag-itaas sa kandeman sa kuryente posibleng pag-overheat akan mga transformer asin iba pang makagamitan na siling man ang pagbaba ka na kalidad kan transmission system. Kaiba sa mga pigpapauto na kooperatiba ang thermal substation transmission ng kuryente pagsasagibon in preventive maintenance asin budget o pagputol kan mga sanga asin dahon na pwede sir makaulang sa mga linya ng kuryente. Nag-andaman ang alakuha na kagamitan asin na pinakusog ang nasindang kooperasyon sa generation asin na transmission sectors tanganing masyarto ang marikas na pag-aksyon sa anuman na aberya. Kasabay kay niya padakusukan Aleko ang pag-ing consumidores na makisumaro sa mga paagi ka na pagtitipid sa enerhiya tanganing makatabang sa mapanaya ka na pusog na supply na kuryente sa panahon na kantag-init. Sigon sa kooperatiba parte ini ka na sa indang daing untok na paghanda tanganing mapagdanay ang maasang serbisyo sa tao ka na pigahalat na ipag El Nino.
1: Yan tras tanto nagpatanid ang na Santo Domingo na katakod kan mga nanotarang presensya nina mga thimble jellyfish mga baybayo na sa banuaan. Sigun sa pulisya, pwede sir kaya magkakan mga jellyfish nina paggatola, pagpulak, lanit, mga pantala, sin iba pang mga allergic reaction sa hawak. Katgaabisuhan ng mga residente asin na imbitarang maglangoy sa mga report na iguanin jellyfish, magsulot nin mga pinware, asin day mga ini dawa gadana. Sigun pa sa PNP, madukutan ka ini, tulos na hugasan na napektadong parte gamit ang tu asin tusulta sa pinakaharaning health facilities kung kinakaipuhan.
0: Nagsagibon in fire safety inspection ang ginubatan fire station fire safety enforcement section sa manlain-laing mga eskwelahan sa Banuan Albay bilang parte ka na preparasyon

0: eleksyon bukas ning klase para sa academic year 2027 na bidada pigsuri kan mga personahe kan Bureau of Fire Protection na kondisyon kan mga fire extinguisher emergency electrical installation sa sinibapang fire safety tanganing masyerto ana kaligtasan na kan para tok sunahe kan mga eskwelahan to kan inspeksyon identifikar asin maagapan ana mga posibro kan masyerto ana pagsunod kan mga eskwelahan sa pigtala ang mga fire safety ginamitan man nin body worn cameras na nganing masyerto ang transparency accountability asintasyon na kan isinagibong inspeksyon na
1: arestado kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station ana sarong babae son sa Tabaco City kasugma Hunyo 3 taong 2026 binisto ang akusado sa alias na Maria 31 anyos asin residente kang Tabaco City inabisa kan joint order na iniluwas kan Hunyo 3 taong 2026 na may koneksyon na sa pagbawi kan sa iyang provision makalis ang pagbalgar sa mga itinalagang kondisyon na kaini o may koneksyon na sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous of 2002. Tulos na ipinaisi sa akusado ang sa iyang mga diretsyo sa tataramo na sa iyang nasasabutan. Dinaraman ini sa Ziga Memorial Hospital para sa magkakanigong medical na eksaminasyon at sa kustudiya kang Tabaco CPS. Sa presente, nasa kustudiya na CPS ang suspeka para sa magkakanigong disposisyon.
0: Pagkakarkulong nasa 4.1 million na pensioners sa kan Social Security System Legazpi Branch ang pinaglalaoman ng kikinabang sa amay na roll out kan second tranche kan pension na reform program. Sigon kay Social Security System Legazpi Person Janet Mapa Junyo 2026 ma-receive na ang 10% na dugang sa pension kan mga retiree as in disability sport pensioners. Para man sa mga survivor pensioners, makakareceive sila ng 5% ng dugang sa pensyon. Paliwanag kan opisyal na dapat na nakatalaan pa sa September taon ang nasabing dugang na pensyon. Alagad mas pinamay ini abang sa mga pensioners na apektado ka na paglangkaw kan inflation. Nasa 6 bilyones de pesos ang pondo na itinagama kan ahensya para sa bilog na nasyon. Sinabi ni Mapa na automatiko sendang kantidad sa sendang mga credited accounts. Alas 5.16 nin pagkahapon, siriman kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Wakal po nin puti ka sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, ang barata national.
0: Persona nagngangara na Bernard Gumban ang nagayawang beses siyang naghatod nin mga malata na may laog na kwarta para kay Senado. Sigon kay Gumban kan 18 Marines sa duwang malataan sa iyang enot na pighatod. Paliwan na saraditaan na malata may laog na poco mas o menos 20 pesos hanggang 25 milyones de pesos sa medium size na malata ang posibleng may laog na 40 milyones de pesos 50 milyones de pesos sa basado sa iyang pagkakarkulo ang enot na delivery ang igwang kabilugan na kantidad sa pagultangan na kan 60 milyones de pesos as in 70 milyones de pesos. Sa ikaduwang bes, sinabi ni Gumban na anum na sayang na ihatod. Pagkakarkulo niya na may kabilugan na kantidad ang laog kay ni na posibleng mag-abot hasta sa 150 milyones. Sigon sa resource person, sabing malata ang ipigatod subot sa sarha ni Senator Irwin Tulfo sa Green Hills.
1: Ipinagpadagos ka na Senate Bereavement Committee ang napagdangog katakod kan mga anomalya sa flood control projects. Si Senadora Pia Cayetano ang nagbukas kan pagdangog alagad kalaunan at ipinasa kay Senadora Rodante Marcos ang pag-preside. Duman ang Senadora ang chairperson kan committee antes si Senador Erwin Tulfo bilang bagong chairperson kan Blue Ribbon Committee antes si Sherwin Gatchaliana bilang acting Senate President asin Senate President pro tempore. Presente sa nasabing pagdangog ang nagpabisto na dating Marines nga ni namaging resource person sa nasabing hearing.
0: Yan, tras tanto na nakakuan ang Pilipinas bilang non-permanent member kan United Security Council, makalis na manggana ang Kyrgyzstan sa botohan para sa magiging representative sa Pacific region. Sa isinagibong ika-apat na round kan botohan, nakakuanan 142 na boto ang Kyrgyzstan laban

0: sa 49 boto kan Pilipinas, kaya nagamit kaini ang pinakaanot na pwesto sa Security Council. Kasabay kaini na ilihirman bilang mga bagong non-permanent member kan UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal, Asia, and Tobago. Ang UNSC saro sa pinakamakapangyarihang sangay kanins na may kapangyarihang magpalawasin mga resolusyon kay ba na ang pagpataw ng economic sanctions sa pag-deploy ng peacekeeping forces as in pag-aprob ng military action.
1: Entrastanto, inihayag ni Social Security System President as in Chief Executive Officer Joseph De Claro na nagtagama sindan na 6 bilyones de pesos para sa dangkan mga nasa 4.1 milyones na mga pinsyon na sa indang Panguro Aldawa na pangangaipuhan na siring mana magkaigwanin magkakanigong seguridad sa pag-abot sa segon kay Claro ang kadugangang binipisyo ano poon kan Hunyo hasta Agosto ngunyan ona nganing na matabangan ang mga pensioner na makayanan ang epekto kan inflation as inaglalangkaw na gasto sa enerhiya. Iniana suporta ni Department of Finance Secretary as Chairperson Frederick Go ikanikaduang bugso kan pension reform program para sa 12 milyones na pensioner. Ang mga SSS pensioner na rehistrado poon kan Mayo 31, 2026 ang tulos na makakarisibe ni dagdag na pensyon poon kang Lunes, Hunyo 1. Mantangan mga magiging benepisyaryo poon kan Hunyo 1 hasta Agosto 31, 2026 ang makarisibe ni mas halangkaw na pensyon sa Setyembre 1 sa presenteng taon sa iraram kan ikaduang yugto kan pension reform program. Magkakaigwasubot nin 10 dagang bulan ng pensyon ang mga retirement as in disability pensioner mantang 5% man ang dagdaga para sa as in survivor pensioner.
0: Nanindogan ang Philippine National Police na marang VIP treatment kay dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan mantang nagpaparayo ini sa PNP General sa Camp Crame. Sigon kay General Melancio Nartates Jr., pigmomonitor nindang marahay ang dating opisyal as in oras na mamedically clear tulos man ining ite-turnover sa maninigong judicial authorities. Ang PNP Chief ang PNP Health Service as in ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tiniron ang full transparency ipautob ang istriktong siguridad as in siguraduhon na warang espesyal o VIP opisyal. Nalagsuko si Bunoan sa CIDG kan Lunes, alagad mantang pigaagihan ang booking procedures, naglangkawan sa iyang blood pressure, kaya dinaramo na ini sa PNP General Hospital. Yan tras tanto, sinabi man ni General Nartates na magsasagibunin independent ang PNP Health Service sa kondisyon ni Bunoan, mantang ang CIDG naman ang nagmamanihar sa kompletong record sa kan sa iyang confinement sa hospital, treatment, as in mga hero, mantang nasa na pulisya.
1: Pinasa ikatulo asin huring pagbasa kan mababang kapeso ang House Bill 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill na nagbapamilya kan mga politiko na sabay-sabay na magdalagan ang imposisyon na sa sarong lugar. Sa botong 271, pabora, 16 ang nagkontra asin 7 ang nagabstain na dagos na naglusot ang nasabing propuesto asin pigalat na sa nakankama walay na bersyon kang Senado para maisalang ini sa bicameral committee asin maginlay ngani na mapaito ba sa 2028 election. Dakol na mambabatas ang nagsuunada kang nasabing propuesto alagad ginibukan working bill sinunad ni House Speaker Faustino Boje D. III asin Majorant Alexander Sandro Marcos III kung sain ipinagbasarong pamilya hasta sa affinity and consanguity na sabay sagan sa manlaing-laing posisyon sa sarong banwaan o humay nagdalaga na sa sarong pamilya sa pagkaalkalde dahil pwede sir na magdalagan bilang de asin konseho na sa iyang tugang aki, tiyo, tiya asin mga lolo asin lola. Siring man kaini ang magiging patasyonal level kung sa ina bawal magdalagan ang mga kaparyentes kan sarong kandidato gobernador sa vice gubernatorial asin sangguni ang bayan posisyon pwede sir na magdalagan ang si isay man sa mga ini senador congressman pagka presidente asin vice presidente.
0: Yan tras tanto, ibinagyag ni National Bureau of Inspector Attorney Melvin Matibag na iwasin dang naresibi na impormasyon kataram na sinuhulan na subuot ni natig 5 milyones de pesos ang 18 dating mga marines. Ini ang nakatakod ka na paghampang kan mga dating soldado sa pagdamog kan sa

0: Blue Ribbon Committee sa Senado. Sa ibong kini, sinabi ni NBI Director Matibag na padagos panindang pigbeberipika ang mga aligasyon ni Nusulan na Hulidigdi. Nagpaluwas na nin subpina si dating Congressman Mike si dating Representative Defensor kaya ang pigakusara na nagsuhulin kwarta para sa mga dating soldado sa ngani na magampang ang mga inis sa publiko. Yan, tras tanto katakodag kan baret ang iyan, pinahimutikan kan mga dating soldados ang mga akusasyon na sinuhulan sinda ni dating Congressman Mike Defensor ngani na magtestigo sa investigasyon sa Maanumalyang Flood Control Project sa pagdangukan na sa Blue Ribbon Committee ng unya na Webes. Ipigdoon ni Johnny Buduan na saro sa 18 ex-marines na nagampang bilang resource person na daisinin na kwarta halis kay dating Congressman Defensor ni Senador Duan ang nag-aligara kampanya sa pagdangugan na subcommittee nga naman ang akusasyon na kontra sa Singa. Dagdag pa kay ni na maguyon akutaan sa indang buhay at Sinda ninda kulang kantidad nin kwarta.
1: Parada Kwenta! Nasyonal!
0: Alas 5.26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kanas sa tuwing panahon na Natod Sendo can Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawo na ngay po anayanin minerals kay gulong kapsula roll daw. Ngani makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Food Supplement. Mababakal po nito yan sa mga butika nationwide. Ang nasabi po kan Twast Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa northern asin. Dahil ang kaini ang Ilocos Region sa Sambala sa Sinbataan panin paminsan-minsan na paguran.

0: Dahil mga baba sa 21 katawo, kaibanan ang 12 dayuhan ang magalis magsiklab ang kasulo sa Sarong Hotel sa Malvia, Negara South. Sigon sa mga otoridad, nainian sa ro sa pinakadakulang insidente na nakasulo sa Kabisarakan, India, puunagan 2022. Na pag-araman na nagpuna na nakasulo antes ang alas 9 ni aga pag na establishment. Dudakan mga investigador na nagpuna na nakasulo sa Sarong Restaurant on floor kan edifisyo. Uli sa Marikas na paggalako pa ka nakalaga pero ang individual ang nagpiritan na maglukso hali sa mga establishment ngalit na magkasalbara na walang fire trucks na nakasulo na troll pag sapita kan utuwa. Sigon sa kapulisan, sa 49 katawo ang idinalagan sa manlain-lain ng mga ospital na bulungon.
1: Tanto sarong katawo ang nagadana asin 160 makalihis tamaan kan mga drone strike ang Kuwait International Airport sa tanas sa pangultangan kang Estados Unidos asin Iran. Sinabi kan Kuwait Ministry of Defense ang insidente bilang criminal Iranian aggression mantang sinabi man kan Foreign Ministry na parang diplomatic mission ang nadistroso sa pag-atake. Sigon sa Islamic Revolt Corps, sinda ang nasa likod kan operasyon asin depensa sa aksyon kan Amerika ang Iranian oil tanker sa Quezon Island. Iran na target kay niyan mga US base sa manlaing-laing parte kan Gulf region. Mar na ang nagadana sarong Indian National mantang sinabi man kan India's Foreign Ministry na may pirang Indian citizens man ang kabali sa mga irido asin di eskalik bilang simbag sinugo kan Kuwait ang duwang Iranian diplomats na siya na sa laog kan 24 oras si an Iranian stars.
0: Iyan naman po ang naging katiripunan na kan mga barata na kaibahan ta sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasala sa mga parantaway tamaan sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na po maghali mas ramang da Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon na po sa satuwing mga live viewers kay Chad Boy, Efren Borlag, Datan Blanqueza, kay Analisa Binos Balmasada, kay June Hicap, kay Jude Hicap, Barrera Christian. Kami po ang sa Indo naging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako Bernadette Banawon, digdi sa 11 FM. Pindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcef.com.

0: si Consi Ram Berses Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: show.
1: Hello, hello, hello, hello. Banggi na naman. Oh, yes. Welcome sa panghuwebes na edisyon kansay ng programang The Tita Poyana Show. I feel so laid back today. Oh, I love it when I just feel like I don't have any muscles or a skeleton. Ano ba yun? Yung mukhang lampang-lampa lang ang beauty mo. Napaka laid back. Bangina naman! Welcome sa The Tita Poyana Show again and again and again. Kaya ba naman po giraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan? Pero mamutun. Gorang na! Pero bayarang pa! Ipagpilitan mo yan. A 4 kan Junyo 2026. Ano, binati nyo na ba ang Hunyo? Please be kind to me. Ay, late na. Yung iba nagre-reklamo. Sabi na, eh, kasi nung nakaraang Mayo, sabi ko, be kind to me. Ay, naku, lalo tuloy akong sinubukan. Ay, ako, hindi na ako magsasabi ng gayon. Alam mo kasi, pag hinihiling-hiling mo may mga bagay-bagay na ganyan, kabalik na ang ibibigay sa iyo. Kaya naman ang dapat mong gawin. Magsikay. What? I love the word. Kumusta naman po ang iyong naging makulimlim na maghapon in the Cabicolan region? Ang mga magagayon dyan. As in ang mga gwapuhununununununun. Magkakaedipanan naman po kita sa Kunalas 9 ni Pagkabanggiya. Wala lang. Chika lang. Weekend na naman. Ang bilis talaga naman ng araw, ano? Oh, siguro naman, wala pa kayong mga balak dyan, magbalak na kayo. Mas maganda yung meron tayong mga plano-plano sa ating mga pangyayari. Para hindi tayo nagkukumahog. What? Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poyana Show ang Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabo, Rapsa Special Behind, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, and different flavors, Orange, or Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata. Snow Time Ice Pops. Daly's Condensed and Evaporated Milk. Drink or Float. Golden Town Sardines. Marantine Tatlong Bongang Bongang Versions. Of course, Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. Adam Favorito Nating Lahat. Golden Town Sardines with Extra Chili. Oh, woo! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyanda, and Sweet Station Mallows. Available in all eating supermarkets, groceries, sari-sari stores, Pamilyang Bayan, region-wide. Muchas gracias. Romald's Dorothy Marketing, 20 years na! Kemanan po niya ito, digdiman, sa The Tita Poyana Show, ang Wanok. Wanok Chicken Inasal Diet, makukuha dyan sa Ginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro Can Diet. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok chicken in a saldaet para sa inyong mga online orders. Thank you, one knock. Of course, the Tita Boyani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Ay siempre. Para sa satuya mga magagayon in the City of True Love. Kay po nyaro kan oras para mamantinir ang satuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod niya itong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya Marina, sa Pink Spa, makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Hampang Sanakan Amando Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ay, oro dyan lamang po. Iguaman akong ichichika sa indo, manunungod. Sa Leo Lavandero Laundry. Sa pagbabalik po natin yan, mamaya-maya lamang. Dito sa
0: The Tito Boyana Show.
1: 15 minutes after 6 o'clock in the evening.
2: Showbiz fucking
1: hindi na nga ba kaya sila magkakasamang muli? Ang tayo sa wakas na kaya ang kanilang pinakahuli-huling pelikulang? Paano na lang ang kanilang chemistry? Hindi ba talaga sila nagkaroon ng emotional involvement sa bawat isa bilang real love team? Siyempre naman ang pinag-uusapan natin dyan ay ang Don Bell. Talaga namang pinag-uusapan ngayon sa showbiz.
2: Showbiz!
1: Aba, bongga kasi yung pelikula nila. Kumita ng halos 12 million. Aba, kakaiba yan. Ito daw ang pinakamalaking kumikitang pelikula sa taong 2026 so far. So, ang ibig sabihin nun, talagang tinangkilik sila. Yung ibibili mo na lang sana ng bigas, ipinanood po pa ng pelikula nila. Aba, malaking sakripisyo yan para sa larangan ng sining ng pelikula. Kasi naman, ito raw talaga ha, ito ang kanilang promotion. Ang promotion nila, ito na raw ang pinakahuling pelikula na magkakasama si Donny Pangilinan at si Belle Mariano. Pero sabi naman nila, for now. So, ibig sabihin, magkakaroon ng hiatus ang kanilang love team. Hindi sila magkakasama ng matagal-tagal. Mag-i-explore sila sa iba't ibang mga pwede nilang gawin sa loob at labas ng showbiz. Kasama na rin po dyan naman ang sa pakikipagtambal sa iba't iba pa nilang mga kapwa-artista, syempre. Kung hanggang kailan, malalaman lang natin. Pero kasi naman, ang tagal na rin nila kasing naging love team eh, no? Tsaka parang, alam niyo kasi, pag medyo matagal na at pabalik-balik na lang, na silang-sila na lang, di ba nakakaburyong din yun? Tsaka baka hindi na kumita masyado. So dapat kasi may excitement palagi pag love team. Di ba? At tungkol naman sa kanilang personal na involvement sa isa't isa, mukhang wala. Never na na-involve sila. Never na nagkaroon sila ng relasyon. Ang tanging nilang relasyon ay love team lang. Diba? Ay, hindi ko na sasabihin kung bakit ko alam. Saka na lang, pagdating ng panahon. Ang sarap talaga mag-ano. Alam mo kasi minsan, hindi ko na minsan mapipigilan ang aking sarili. Marami na ako na ibunyag na hindi ko dapat sinasabi. Ngunit subalit sa pagkakataong ito, ay hindi ko gagawin yun. Diba? Para naman pa mystery effect. Kumusta naman po ang ating mga bagets? Sa maghapong paglalaro, maasim. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
10: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
9: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
10: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
9: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
10: Ang Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural. natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
0: Sa One Nook Chicken Inasal Diet, mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show.
16: Ava naman, 20 minutes before 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa inyong The Tita Poliana Show. Pasweet ako ngayon, ha? Iba talaga nagagawa ng love. Masyado akong pasweet today. Para dun sa aking special someone, thank you so much for loving me.
11: Ay!
16: Sana all. Parang totoo, ano? Wala lang. Bakit ba? Live din po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Ano lang po tayo dyan, ha? Audio live stream. Para naman maramdaman nyo na radyong-radyo ang dating. Hindi nyo nakikita yung nagangalab-ngalab. At least nakita nyo na ang beauty ko. Tama na yun. Hindi ko kasi ma-maintain yung beauty ko, eh. Diba? Ewan ko ba? Bakit may mga live-live ngayon sa radio? Tapos pag-iling mo, gari talapang. So iba naman, gari ano, paan ng kalabaw. Aray. It's a hurt naman yan. Wala, joke lang yan. Anyway, good evening. Emerlene Bustamante, thank you so much for watching and listening in. Dave Passit, good evening. Po, Tita Pollyanna, watching live, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Sobrang malamig na gabi. Wah, sa true lang. Malamig na ba? Feeling ko kasi meron pang mga konting, alam mo yun, yung parang init na simoy, ganon, kahit gabi. Diyos Maray, na pagkabanggi po sa imong Tita Polly, as in sa gabos na nagdarangog sa imong magayon na programa. Wow, thank you so much. Pabati po ang Family Shelo at especially sa Family Carino dito sa Daraga, Karamoan, na perming nagdarangog sa 91.31 Radio Tabaco. At pabati po James Lee, John Carl, RJ, Joshua, especially kay John Lerner, Leaner. Yan, tama ba? Na perming nagdarangog sa programa mo. Nakaka-good vibes po daw. At always update sa balita. Well, thank you so much naman. Watching from Daraga, Karamoan, Kamsur. Thank you so much to Arnold Shelo Carino. Diyan po naman sa Karamoan. Good evening po, Tita Polly. Alright, good evening po, Tita. Walang Polly. Always listening and watching to you every night. Pa-shout out po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Bernal Daisy Bona Obra, maray na banggiman sa imo. As in kay Annalisa Binoz Balmaceda, good evening. And kay Tita Cherry Borja, good evening. Binabalin man ni Tita Cherry sina Ma'am Nora sa Balberino, Elmer Ludi, Jet Choi, and Jane De La Rama. Perming Tindugon. Wow, thank you so much. Kumusta ka na, Tita Cherry? O, eto na nga yung chika ko sa inyo, ha? Pagod ka na ba sa kakalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax ka lang dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalabandero na yan! We offer full-service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa, mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din po sa Leo Lavandero ang dry cleaning services starting at 200 pesos, ice cubes at 8 pesos per kilo, 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at helmet cleaning vending machine. Leo Lavandero, open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipalavandero na yan. Mauko po ang Leo Lavandero sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Anniversary, happy, happy. And of course, regards to Tito Leo and Tita Joy, Sunday. Good evening. Sukushika Kataki, Tukitumoto, good evening din sa iyo dyan. Thank you so much. Oh, alam ko naman nakikinig kayo palagi dyan, ha? Gado and Kikai, kamusta na kayo dyan? Sa oras na 47 after 6 o'clock, ang ibig sabihin po niyan, 13 minutos antes na mag-alas 7 nin pagkabanggi. Ang unya na naman, eto naman ay medyo dadawdawan ko lang.
17: Trending!
16: Trending! Tumitrending ngayon. Ay, bigla pa naman nagkaroon ng session, ha, sa Senado. Eh, di ba nagkaroon na nga ng takeover kasi nga hindi pumasok yung Cayetano Block ng isang araw. Kaya naman, nagkaroon din ng kakaibang pangyayari. Kung saan si Win Gatchalian ang naging president pro tempore, ang ibig sabihin nun ay siya ay ang... Anong tawag doon? Acting Senate President. Pero pumasok naman kanina ang Cayetano Block at nag-hearing sila. Tinuloy nila ang kanilang hearing tungkol po naman sa flood control. Ang nakakatawa talaga dito. Ang napansin talaga ng mga netizens, ano yan? Napakabuhaghag po ng naratibo. Alam nyo ba yung buhaghag? Ayun, parang medyo parang labas ilong at parang aral na aral. Siguro ang nag-direct noon, siguro tinuruan sila, nag-workshop siguro. So, eto naman, di umano lang. Di umano at baka naman. Kasi mukha talaga silang na, ano, naka-workshop. Eh ako ba naman ilang acting workshop na ang dinaanan ko. Kaya alam na alam ko yung mga galawang ganyan. Lalong-lalo doon sa mga first-time actors, yung talagang raw, yung wala man lang karanasan sa pag-arte, tapos win-workshop mo, ganun po. Panoorin ninyo yung acting ng mga witness doon sa Senado kanina at kayo na ang humusga. Okay? Makidaw-daw lang ako sa trending. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

Hola, hola, hola. Welcome sa ikaduang oras kan sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Eh, ba naman po girara yan, Zel Nicole? Ano nangyari? Bago masyadong magayunon, pero mahamuton. Kung buot po nindo akong mahiling, magdumansa na kamo po sa TikTok. Diyosa ng kahibangan. I-follow nyo ako at fa-following ko rin kayo. Para masaya. Alam mo, hindi ko talaga manood ng mga creations. Lalong-lalo na pag nakakatuwa. Katulad ng mga ginagawa ni Baet. Si Baet ang lalim niya, ha? And we're so proud that Baet is a Bicolano from Vincent's Camarines Norte. Kaya ayan, Baet, kung nakikinig ka ngayon, ano nang ginawa mo? Wala nang nagsasabi ng orange. Sabi niya, pabili nga ng Charmaine. At teka nga pala, meron ba kayong Melanie? Halaka. Sobrang ginawa mo, ha? Anyway, tuwang-tuwa naman po ang sambayanan sa'yo, Baet. And very proud Bicolano po yan. Hi, good evening sa ating mga commentators. Hi, Tita Polly. Pa-shout out po sa mga taga-Daraga, Albay. And mga Bataga family. Hello po sa Bataga family dyan sa Daraga, Albay. From Dandan, Al. Good evening din sa'yo, Janeline Camo. At syempre, good evening din sa'yo, Romnick Bilaos. Thank you so much. Naka-audio live stream po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Sinadya ko talagang wag na munang magpakita ng aking face. Para naman ma-feel yung traditional na pakikinig sa radyo, di ba? I-imagine nyo, maganda kaya siya? Kasi ba naman ang ganda-ganda ng boses niya, tapos siguro maganda siya. Ganon. Ang ating hotline, 0961-447-3923. Nag-chat sa atin, itago na lang daw natin siya sa pangalang Ludi Ann. Ludi Ann. Hi, Tita Eva Oliver. Good evening din sa'yo. Sabi ni Tita Ludi Ann, kasi daw nakakahiya itong mga nangyayari sa kanya ngayon. Yung kanyang apo, ang hilig daw mangupit. Tapos hindi lang daw nangungupit sa kanila, sa kanyang nanay, sa kanilang mga kapitbahay, pati kapitbahay, kasali. Pati na rin daw sa mga tindahan at sa mga convenience stores. Kaya daw talaga sinasundan nila at binabantayan nila. Sabi nga ni Tita Ludi Ann, Tita, ano po ito? Kasi nalilito daw siya. Wala daw siya mapagsabihan kaya nag-chat na lang siya o nag-text sa 0961-447-3923. Never pa rin daw siyang nakapag-text. Ngayon daw ang first time. Alam mo, Tita Ludi Ann, siguro ang tawag dyan ay kleptomania. Oo, kleptomania. Yung talagang meron kang urge na manguha ng mga bagay na hindi sa'yo. Ang tawag dyan, kleptomania. Yung bilang, halimbawa, magkakasakasama kayo, tapos nandyan yung mga bagay-bagay, tapos maya-maya, yung isang bagay dyan, wala na. Diba? So, ibig sabihin, ay, may kleptomania in our kasamahan. Diba? Ganon. Although, sabihin na natin, yes naman, pwede pong magkaroon ng lunas ang pagiging kleptomania. May paraan po para matulungan at magamot ang kleptomania kahit nga mahirap ito minsan. Ang kleptomania kasi ay isang mental health disorder po yan, kung saan paulit-ulit at mahirap pigilan ang pagnanasa na magnakaw ng mga bagay. Even kung hindi naman kailangan o walang malaking halaga ang item. Kahit ano na lang, yung talagang gusto mo lang kunin. Ganon. Karaniwang sintomas nito ay yung matinding urge o pagnanasa
o tensyon bago kumuha ng bagay. Parang, teka sandali, gusto ko yan, gusto ko yan. Eh, hindi akin yan, pero kukunin ko yan, kukunin ko yan. Tapos sasabihin naman ng konsensya, huwag mong kunin yan. Pero may isa pang konsensya, kunin mo na yan. O, diba? So, talagang merong tensyon sa kanyang pagkatao. Meron ding mga sintomas katulad halimbawa ng pakiramdam ng relief o satisfaction pagkatapos magnakaw. Parang, wow, success! Nakuha ko! Diba? So yun, isa po yan. Iba yung saya na nararamdaman. Kaya ngayon nagiging paulit-ulit dahil nakakapagbigay ito ng saya sa kanila, diba? Meron ding guilt, hiya, o pagsisisi pagkatapos. Ito yung parang, ay, bakit ko ginawa yun? Oh, hindi na ako uulit. Pero maya-maya, nauulit-ulit pa rin. Inuulit-ulit kahit alam na mali. At merong consequences. Lalo na pag na-Julie Vega ka. Diba? Pag nahuli ka, ay hindi ka naman talaga basta-basta na lang pakakawala ng ganun. Diba? Kailangan talagang pangatawanan mo yun. O bakit mo kinuha yun? Bakit mo ninakaw? Magnanakaw ka? Yung ganun, diba? Oh, so parang talagang mafe-feel mo na, ay, teka sandali, what's happening to me? Gano'n. Meron tayong mga karaniwang lunas at treatment dyan. Yung therapy, ito yung pinaka-common at effective, although ito po ay isang professional na bagay, no? Ang pinaka-recommended ay yung psychotherapy. At ito po ay hindi mura. Eh, paano na lang yung mga nasa laylayan, di ba? Na halimbawa, merong ganyang sakit. O, sabihin na nating mental disorder. Paano na lang? Ha? Ito yung ginagawa nila kasi yung cognitive behavioral therapy. Ayan, very professional niyan. No? Very, sabihin na nating technical ang term na yan. Katulad din ng impulse control strategies. Yung gustong-gusto mo nang kunin, tapos bibigyan ka ng kapararaanan na para mag-isip. No? Kung halimbawa, nandiyan ka na sa sitwasyon na gustong-gusto mo nang kunin ang isang bagay na hindi naman sa'yo, at or ibig sabihin gustong-gusto mo nang nakawin, biglang meron kang dapat na isinasaisip. Yun po yung nagagawa ng mga therapy na yan. Meron din tayong tinatawag na coping techniques para ma-manage yung urges. Yung parang, ay, gusto ko ng gusto ko ng lip gloss, kaya lang yung may hap. Tara na, punta na tayo lang sa supermarket. Tapos mamaya-maya, ayan, meron na siyang dala-dala. Madali lang yun. Glip gloss. Yung mga malilit na bagay, yun ang mga nauuna dyan. Minsan nga, malilit na bagay. Tapos yung iba, dilata. Ano pa ba? Depende kasi minsan, kahit hindi mo kailangan, kukunin mo rin. Eh, ang dilata, nakakain mo rin yan. Di ba? Pero alam nyo ba, merong mas matindi din dyan na mga kleptomaniac na hindi nila alam na nakuha na pala nila. Pagtingin nila sa bag nila, ay, teka sandali, bakit ako may sardinas dito? Ano nangyari? Yung pala, nagnakaw na siya ng sardinas. Medyo na pinagtatawa na natin, pero napakaseryosong bagay po ito, ha? Kaya natutulungan kasi natin sila na matukoy yung nagti-trigger. Bakit? Bakit mo ginagawa yan? So, kailangan matukoy kung bakit. Ganon din yung mapalitan mo na yung ganong behavior. O di kaya naman makahanap ka ng mas maayos na coping mechanism. Dahil ang pagnanakaw naman ay yung talagang sa tipong yung urge, di ba? Na kahit walang kadahilanan, gusto mo lang kunin ang isang bagay na hindi naman sa'yo. Kaya, siguro mas magandang patnubayan mo na lang, Tita Ludy Ann, ang iyong apo. O di kaya kung pwedeng pag-usapan nyo, nung kausapin mo siya, apo, bakit ka ganyan? Di ba? Sana po naman maging maayos-ayos na Tita Ludy Ann. Thank you so much for texting the Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black,
2: also available.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
6: Makidistro.
5: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show!
2: Hola, hola, hola. Alas 7:25 na po oras. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show. On a terrific Thursday night. Yes, ngunyan aldaw kain mga uhaw. So mga pahawin. Because today is a Thursday. Pero syempre naman, dapat ito ay maging isang special din na araw para paalalahanan tayo palagi na uminom tayo ng tubig. Yung iba kasi nakakaligtaan na nilang uminom ng tubig. Kailangan tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day to keep ourselves liquefied, lalong-lalo na sa mga mainit na panahon. Kumusta naman po ang inyong mga lugar dyan? Kumusta ang panahon? Ay, nakakatawa dun. Makulimlim? Paano makulimlim? Eh, gabi na nga. May mga party siguro ngayon sa Kabicola na nag-uuran-uran. Masyaran. Ay, masyaran. Pag uran-uran sana, bakong mauranon. Yung pauran-uran sana, mas masaya yan kasi para maging masaya ang ating tulog. Diba? Bakong maalingahoton. Depisino pag maalingahoton. Grabe so ano. Dahil ka nagpapa-east, dahil ka nagpapa-north, dahil ka nagpapa-south. Pawis ka ng pawis. O, diba? Hindi siya nakatawa. Ay, tagal. Anyway, balikan nga pala natin si Tita Ludi Ann. Sorry naman, no? Pero kailangan talaga natin pala itong pag-usapan dahil nag-chat ako sa isang friend. Sabi niya, nako, ano yan? Napakaseryosong bagay yan. Meron din kasi mga gamot para dyan, pero walang specific na cure pill para sa kleptomania. Pero may mga medications na minsang ginagamit depende sa kaso. Katulad halimbawa ng antidepressants tulad ng SNRIS. Ewan ko kung ano yan. Siguro dapat pumunta lang kayo sa psychiatrist o sa mga psychometricians. Katulad din ng anti-addiction impulse control medications. Masyadong technical na term yan. Kaya dapat din natin kasing pag-usapan yan dahil napakahalaga po para naman magkaroon ng lunas ang ganyang sitwasyon. Kailangan din kasing prescribe talaga yan ng mga psychiatrist. So it is something kind of serious, no? Pero higit sa lahat, kailangan din naman natin na magkaroon ng magandang support system ang isang taong may ganyang kalagayan, no? Kaya malaking tulong din ang pagkakaroon ng support person, isang taong sumusuporta sa taong may ganyang problema at yung mga tumutulong din para maayos ang kanyang stress management. Pag-iwas sa mga nagtitrigger na mga sitwasyon habang nagpapagaling. Kasi, or di kaya naman, palagi mong papalalahanan yung taong yun na mahal mo siya dahil baka naman insecurity lang yan. Baka, alam mo yun, nagpapapansin. May mga ganyan eh. Nagpapapansin, kaya gumagawa ng hindi kagandahan, nangungupit sa mga convenience stores, tapos pinapatawag yung magulang, kaya nagkakaroon ng ganyang sitwasyon dahil nga kulang sa pansin busy ng ilang mga kabataan. At syempre, pagbibigay ng pagpapahalaga na kung ano lang ang meron ka, dapat maging masaya ka na. Pero iba din naman kasi kung talagang ito ay isang impulse. Kaya trabaho na yan ang mga psychiatrist. Kaya hindi po simpleng bagay ang pagiging magnanakaw. Tulad halimbawa ngayon, nagkakaroon tayo ng problema sa ating gobyerno dahil talamak ang mga magnanakaw. At mali-maleta ang ninanakaw nila. Hindi ko talaga ngayon, hanggang ngayon hindi ko maintindihan. Parang ang baduy, di ba? Ilalagay mo sa maleta yung pera. Tapos i-deliver mo yun. Ano yun? Ang hirap unawain. Parang gusto ko na lang humarap sa isang salamin at sabunutan ng sarili ko eh. Hello kay Tita Eva Olivar. Shout out dyan sa Buwang. Listening, buda sa mga paradangog sa Bulod. Ayan, good evening po sa inyo dyan. Kay Aliping sa Gigilid. Good evening mga katindugan. Ganon din naman, greetings from Bulan Sorsogon from Zabala, Valeriano Joven. Ayan, thank you so much. Mga nakikinig po sila sa atin at nanonood sa ating audio live stream. Hindi po ako naka-on-cam. Naka-off-cam po ako ngayon. O, diba? Para ma-imagine niyo ang beauty ko. Imagine niyo yung boses ko nang gagaling sa isang napakagandang girl. O, diba? At syempre, pasyal po kayo sa aking TikTok account, Johnson ng Kahibangan. I-follow po ninyo ako at fa-followin ko rin kayo. At syempre, kasi gusto ko kasi fina-follow ko rin yung mga nagfa-follow sa akin para mapanood ko yung mga content nila. Kasi tuwang-tuwa talaga ako. Yan ang aking pampalipas oras. Kung meron akong nararamdaman na lungkot, nagti-TikTok lang ako. Pero minsan naman may mga araw, no? Mga halos isang araw o pwede dalawang araw, hindi ako nagsosocial media. Hindi ako nag-cellphone. Wala lang. Parang pinapagpahinga ko ang sarili ko. Alam nyo, mas masarap sa feeling after one day or two days na hindi, kasi nung napansin ko na parang, teka sandali, parang nagiging addict na ako sa cellphone ko. Mayat maya kinakapa ako, mayat maya sinisilip ko. Diba ang baduy? Diba parang wala na akong sariling buhay? Parang ang buhay ko umiikot na lang sa telepono, umiikot na lang sa social media. Ang baduy. So, kailangan ko talagang i-check muna ang sarili ko. So, ngayon, nakakapag-perfect na ako na one day, hindi ako nag-cellphone, walang social media. Ano yan? Every Tuesday, hindi ako gumagamit ng cellphone. Dito lang sa show, pag meron akong kailangan malaman. Ayan. Gawin nyo rin, i-try nyo. Kasi medyo maganda rin yan ganyan eh. Yung medyo napagpahinga nyo ang sarili nyo sa nangyayari sa mundo. Kasi ano yan eh, talagang kung anong nangyayari ngayon, agad-agad nandyan. Kaya minsan nakaka-trigger din yun ng stress. Kaya iwas-iwasan natin, at least mag-start tayo ng one day na walang cellphone, walang social media. And of course, parang ano din yan eh, parang addiction na yan eh. Katulad halimbawa ng mga nagdodroga, pag nag-stop sila, para sila cold turkey, parang nilalagnat sila. Ganun ang nagiging feeling. But no, kailangan talagang pairalin niyo ang inyong self-control, na kailangan talaga madisiplina niyo yung sarili dahil hindi maganda ang sobrang exposure sa electronic gadgets na katulad ng sa cellphones, no? At na marami pang iba, mga computer and everything. Kaya dapat at least one day meron tayong pahinga. Suggestion ko lang naman yan. Kung kakayanin nyo, why not? Pili not, Candy? Pero kung hindi nyo kakayanin, eh bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, happy ako. At least kasi pag yung isang special day na hindi ako nagsosocial media, nagpo-focus lang ako dun sa love ko. Ay, gano'n. Ay! All you're welcome, Zavala Valeriano Joven.

0: namang gihan na kamo, I'm sure, by this time. Mag-alas 8 na, syempre. Kinakamot-kamot niya na si Chanana. Chanana? O si Chanda Romero, pwede rin. Syempre, huwag tayong humiga or di kaya naman maupo. Maglakad-lakad tayo after eating para medyo naman maging maayos yung ating... Kasi pagpasok ng sa katawan natin, kailangan talagang ma-absorb ng ating body yung ating kinain. So, kailangan talagang huwag tayong mahiga. Kasi nakakalaki din yan ng tiyan. Sabi rin yan ng mga doktor. Kung anong sabi nila, sinasabi ko rin. At uminom tayo ng tubig. At ito pala higit sa lahat, nguyaing mabuti ang inyong mga pagkain. Huwag yung lunok lang ng lunok. Pero naalala ko, merong isang matanda, nagkwento siya akin. Sabi ko sa kanya, hindi ba masama sa'yo kumain ng lechon? Sabi niya, bakit? Ay, kasi naman may edad na kayo, di ba? Hindi. Kumakain ako ng lechon, tatlong araw nga, sa bibig ko eh. Sabi ko, ha, bakit? Tatlong araw, sobra naman yun. Kasi daw, ninunguya-nguya lang niya, tapos hindi naman yan nilulunok. Parang daw maibsan yung kanyang pagnanasa sa lechon. So, syempre naman, napakasarap ng lechon. Ano? But anyway, kahit anong edad nyo, pwede naman kayong kumain ng lechon. Huwag lang masyado. Huwag lang, tsaka huwag lang tatlong beses maghapon. Ay, hindi na maganda yun. Tikim lang. Ako ganun ako eh. Lalo sa mga Mrs. Rap na mga pagkain, na mga may mga bababawal. Ay, nako. Paminsan-minsan lang. Pero hindi masyado. Sabi nga nila, kailangan talagang self-control. Para hindi tayo masyadong ma-expose sa mga hindi magagandang bagay na nasa mga pagkain ipinagbabawal sa atin. Wow, sabi ni Dandan, kaya daw niya. Kailangan din daw niya kaya yung bitawan ng show.
1: Ang sweet mo naman, Dandan.
0: The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. Every night with your Tita.

0: Welcome sa panghuling oras kan sa inyong programang The Tita Pauliana Show. Ako man po ginara ini, medyo pa sweet lang ako ngunyan. Ito yung tinatawag kong laid back. Relax na relax lang ako. Kasi syempre parang, ano mo yun? Pag-relax na relax kasi mas maraming mga magagandang mga bagay na papasok sa isip mo. Tapos napaproseso ng iyong mga emosyon. Tapos sabi ng emosyon mo, o dyan ka lang ha, huwag masyadong OA. Tapos sasagutin mo naman na, ay hindi, gusto ko, no. Huwag kang maging OA. Kasi relax ka eh. Oh yes, holding hands na tayo. Bayan mo na ako. Yakapin mo rin.
1: Shout out Boulevard.
0: Yes, andito na po tayo sa Shout out Boulevard. Thank you so much sa mga nag-antabay sa tuya. Lalong-lalo naman dyan sa Satuyang Facebook page na One Radio 99.7 News FM sa Daid po yan. Emerlyn Bustamante, hello. Ganun din kay Dave Pasit. Kay Arnold Shello Carino, dyan po naman sa Daraga Karamoan. Good evening kay James Lee, John Carl, RJ, Joshua, especially kay John Leaner. Good evening. Kumusta na kay John sa Daraga Karamoan, Kamsur. Ay, naku, nasa bucket list ko yan, ha? Gusto kong pumasyal naman sa Karamoan. Mas bagay daw ang beauty ko doon kasi mukha akong Serena. Wala bang tawa dyan? Ang tagal ah. At syempre, good evening sa Bermas Barciliano, Bello, Castillo, Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay, Albay. Especially coming from ikaw na po family. Thank you so much, Eusebio Castillo. Ganun din kay Bernal Daisy Bonaobra, Annalisa Binos Balmaceda, Cherry Car Borja. At binabati naman ni Cherry Car Borja, sina Ma'am Nora Sabalberino, Elmer, Ludi, Jet, Troy, and Jane De La Rama. Sukushika Kataki, Tukutika Tumonton. Thank you so much. Nandito, ang haba eh. Gadu and Kikai, good evening. Dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Sa Hampang po Sinda, ha? Meron silang ano dyan. Ihaw-ihaw. Wow! Parang gusto kong matry. Nakakamiss din, ano? Dandan, kumusta ka na dyan? At binabati naman ni Dandan, nandun pala sa may unahan, ano? Sa shout-out sa Bataga family dyan sa Daraga Albay. Jeneline Camo, hello. Romnick Bilaos. Evelyn Oliver, kumusta man dyan sa Buang. At syempre kay Aliping Sagigilid. At kay Sabal Zabala Valeriano Joven. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon. Thank you and good evening kay Dandan Al. And of course, binabati din natin ang lahat na nandyan sa Kabul, Afghanistan sa pangunguna ni Luzon Bornasal. Ano naman pigigibin mo dyan sa Kabul? Kuya Loinks! Nasa Kabul ka na naman. Tuntua daw ako. O, binabati natin, ha? Sino binabati natin ngayon? Rafaelito Bok, ang maiguso na agom ni Karen Ma'am Rodriguez. Binabati din natin si James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City, kasama ang kanyang buong family. Baby Cristel, na nagkakawat nun yan, I'm sure. At syempre kay Mama Teen, buda kay Papa June, hali po yan kay Lay, dyan po naman yan sa San Isidro, Elawad. Lola Poppins! Lola Poppins! Good evening! Diyan po naman sa Rizal Street, Malilipot, Albay. Thank you for listening in every night. Shout out din po sa Belaro Bermilio family dyan sa Kabangan. And hello, Ken! Binabati din natin si Manay Lilia Belaos dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Dyan po sa Buring, sa Bernilia family, good evening. Sa Kobo naman, Soria family. At nasa Kobo na rin tayo, pati natin syempre si Jocelyn Vargas. At syempre si William Vargas at ang kanilang mga apo. And of course, dyan po naman kina Mame at kay Pape. Malaga family, sa Kobo din po yan. Dyan naman po sa Daet, sa Puro Cuatro Burabod, sa Abilgos family. Hello, Chatnida. Dyan po naman sa Lagon, to the Abais family. Hello, Chotami. At syempre, dyan sa Kamambugan, Sofranos family. Chat Dora, kumusta na? Shoutout din po kay Baby Arca Borja. At syempre kay Junita Barameda. Ganon din sina Jeanette. Isama na natin si Nicanor Ampoon na binabati ng kanyang agum na si Annalyn na magkataning mansa na sila. Talaga pinaagi pa niya sa radyo. Araw talaga ka iyan niyang kamuot ang sa iyang agum.
1: What?
0: Kamusta na kayo dyan? At syempre, dyan po naman kay Jerusalem and Jerick sa Belen Tiwi Albay. Hi, Ren. Kumusta ka na, Ren? Is it raining in Tabaco City? Of course, yan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayon, nun, Maria Emma Vergara Gonzalez, amiga! At syempre, ang mas magayon na si Mami Upeng Vergara. Ganun din kay Tita Nora at kay Tita Jealousy. And of course, yung isa ko pang tita na very charming, Tita Al. Wow! Ate V, kumusta ka na? Ate V Bongana dyan sa Rioza Street. Ganun din po naman kay Mami Normita Contreras. Nanyaon nyo niyan gayon sa Tabaco Night Market. Sa gabos po niyan dyan sa Tabaco Night Market, good evening! Kumusta naman po ang namamakal dyan? Lalong-lalo na kay Chris Barameda. Hi, Tita Chris! Kumusta ka na? Kumusta na dyan sa Chris Cresto Grill sa may Tabaco Port? Ay, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Good evening! Kuya Rudy Kalisin at Tita Tess at syempre si Arella. Dyan po naman sa Rioza Street. Hello kay 30 Rio Perez. Kumusta ka na, 30? Text lang sa 0961-447-3923 para sa ating greetings, greetings sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Hindi porket nasa... One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 coffee.
9: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
10: and Best Cafe Black.
11: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
13: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Kalusugan Alert!
15: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
16: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
15: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
17: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
18: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban

0: Kailangan ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Ang init!
15: Patata!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
15: Patata!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Patata!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
15: Batata!
14: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang

0: for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sego de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show.
6: Lalo mo tayo mga pahabol na pag-body, lalo-lalo na kay Adrialine Ferrer dyan sa Purok 3, San Isidro, Eraya, Malilipod, Albay. Nagdadangog sindagun yan. Well, thank you so much. And of course, binabati din natin si Jason Banwa. Out daa sa aga sa tabako. O paki-confirm nyo na lang kung totoo ito, ha? Dahil may nag-text. Malay pa si Renta, naghapunan na daa sinda, kusidong isda with kangkong and fried fish. Wow, masiraman. Tadaan mo ako rin, ha? Buto muna na ako. Sure. Thank you so much, Ren. Ganun din po, pahabol na pagmati. Dyan po naman sa Upper Bonga, baka kay Albay. To the Barha family. Tita Frammy Barha Juarez, kumusta na? At yung mga tambay dyan sa yung tindahan. Nadagdagan na ba ang mga guwapo? At syempre naman po kay Tita Sardi Barha at kay Jacob Maxwell. Kumusta ka na?

Thomas at the Tita Poyani Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide, salat po naman ng mga supermarkets, grocery stores, sari-sari stores, at syempre sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now! Thank you sa One Knock Chicken Inasalda at pasyalaman po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders. Ang One Knock Chicken Inasalda at ay nasa Ginto Building 2, Panotes Avenue, Centro ng Daet, Camarines Norte. Of course, the Tita Poyani Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering at yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niyaan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Hampang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Mabalos po, Pink Spa! And yes, huwag nyo ng problema yung mga labahin nyo. Of course, dahil nandyan po ang Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan. Open daily po sila, 6 a.m. to 8 p.m. At pwede kang tumawag sa kanilang number 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry, matatagpuan sa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Huwebes ng gabi, araw ng mga uhaw at ng mga iyakin. Ba't napasali ang mga iyakin? Kasi Huwebes. O, oh, diba? Kaya mo yun. Bukas, Biyernes, araw naman ng mga pabebe. Kasi pa-bebernes. Parang hirap, no? Sana naman po maging kaiga-igaya ang ating magdamag para maging masaya naman tayo sa kinabukasan, fresh and renewed. Happy weekend, everyone! Ito naman po yung lingkod na bako masyadong magayon ng piramahamuton. Nag-iiwan ng mga katagang, kung hindi ka naman kagandahan, huwag mangutang sa tindahan. Diba? Lala. Sweet dreams, everyone. And thank you so much.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: balita, information, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Ah, medtech po.
1: Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madudod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: música, balita, información, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: simula nang uminom ako ng Bascafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Bascafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Bascafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Bascafe Green na!
3: Bascafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on 1 Radio.

0: Tabaco Rippers 7214
1: Isang pagdadawan ang map ng best coffee.
2: Hello sa inyo. Ako si Loser of dating kape. Lambig ko nitong trinay ko. Araw lang naging okay na ang day. Naging at dam. Yung sa kape. Araw-araw na the best talaga.
3: Pay 8-in-1 Faye Gold 20-in-1 Cafe Black. Best cafe green coffee with herbal mix. Lang for such.
4: At 2-16 ako ay
5: dispose. Kilabot dabot fresh. Hindi ako kifirang wala.
4: Goodbye people. At ko ay talagang kumi-artista.
6: 8-in-1's Arbutin, glutathione, and co-agents na napatuntulong para lalo kang at gumanda.
7: Ako si Sarai.
8: Malagyo sa ang ganda.
9: Kira ko ba ito ng Food and Drugs Administration mga supermarket?
10: Ilamas

0: No segregation.
1: Kinkig Presa Lado Lokal, National, International, talagang ka to the max! Kinkig Presa, Surpio, Buen O, Ikso.
2: Good morning!
3: Ini po ang sendong kapitan.
4: Siya! Kinkig!
5: Ay, ang nang? Doon ako nalungkot.
1: Ito ba na yan?
5: Ang galing-galing mo!
6: Aras sa Baco sa Pilipinas Singkais kalipas po 4. Welcome digdi sa Pinkig. Ano pinagigibo? Tuma pinagkakasiributan. La umi po na yaon kamo sa Baray Rahay sa Andua and by let's see the gratitude. This is an end. Kunyato kan sa inyo. Happy birthday sa tuya kay Sir Dan Bitara. Preparado na nga sir supangod tuhan. Happy birthday man kay Madam Edna Villanueva Sales, Angie Binagay, Marife Barquilla. Belated happy birthday kay Madam Norli Madruna Kanapit. Asin siyempre sa kabus ni gwapo ning okasyon, enjoy life. Sa pangarap po, kansabuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Manny Almoguera. Ako po, si Bueno, bako man gwapong lalaki, inviting si Denong Kamasayumahan, dakul nagtatarama, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kantama, kaila.
4: Bueno sa King King!
6: Ta eno tarotada kan programang kikig an kabugtakan kan panahon basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag alas 3 kasubago an sentro kan tropical depression na pinagkakarkulo basi sa kabus na available na datos 220 kilometros norte westi kan Itbayat Batanes sa coordinates na 21.9 degrees north 20 degrees east. Ini iguani sustained winds na 45 kilometros sarani sa sentro, asing dangkuros na maabot sa 55 kilometros kada oras. Igos na naghihiro north-eastward sa kaskas na 20 kilometros kada
4: oras. Si Bueno sa King!
6: Tantugon southward paro sa bagat, ang nakakasanod rag
4: sa King!
6: Pinisado ang tropical depression na si Estang Acos Region, Abra, Zambales, Metro, tarang partikan Cagayan Valley, natatarang partikan Cordillera Administrative Region, ang Cavite, Batin Occidental,

0: minduro. Paminsan-minsan may mga pagdangitan. Asin, iguanin, warak-warak na paguraan dahilan sa epekto kan parus habagat.
1: Si Bueno sa King.
0: Atang ang natatarang partikan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probing. Padmadalom ang kalangitan. Iguanin mga lugar na makaka-experience nin warak-warak na paguraan. Sundo sa makusog na paguraan dahilan sa low thunderstorms.
1: Si Bueno sa
0: aldaw po kita 2000 sa simula publikan iaas niya lang dugulong ko takanas interruption.
1: Si Bueno
0: alas 6 sundo o alas 6 imay gangon yan on and brow alas 6 nin pagkabanggi katinda imagbago ang decision.
1: Bueno king
0: marata aras na naman takaning mag-ipos kusina. Ultimong aldaw na para sa compressed work week sa probinsya kan Albay. Dahilan ta sa maabot na Hunyo 8 sa Lunes, balik na po kamo sa regular na pag-report sa opisina. Lunes sundo
1: is also king
0: sa mga katindugo na luwas aatindang mga responsibilidad sa street sweepers pero kan solid waste management team mga yaon sa merkado po.
2: Good morning.
0: Outpost kita nas kamugas mga on nakakakang pastuyang
1: si
0: sa mga para uma mabuhay kamo mga parasira perming magpasiguro tanganin maka sa peligro. Ang programa ngini atong sa Dokan in 1 Kasol 20 in Black 4 Best Coffee Green 6 in 1 Gabos with kaya na masyon igwa pa niya ipengtaw sa pagkas Best Coffee na King Oy Manay Luno and Best 6 in 1 tangani ka asin baran na na sexy health yan mas kakayanti ang kinagabutang igwaan ka balilak sa sudad din tabako igwaman sa Balinaw TV asan sa tuyang pagbalik rat sa dakig
3: Best Dan Kimta
4: ha nata masaing ka
3: aw mag-bistar commercial sampang kantambakan kang tricycle mabaka lamang kita haro
4: B2B star commercial kapaman mabak
3: anong aram barakal sa merch pero sa buksa asing bangko igwa pa sin dati serium trappers and pots footwear goods kawatan school supply asis date
4: gan barakal sa mga birthday ko
3: dun mam
4: bukot matonsasan dyan lang sa
3: halas na
5: magpagtaon Andrea Street sampang kantay.
6: Sa dami ng turmeric ginger bas ngayon, iisa lang at sa lahat sa nila Tagalog. Sa bawat higod, sa ang nipisan, turmeric ang nag-iisang orihinal. Ginger, baby, martis, of course, tayo yan.

0: elementary school program. Have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminal, BS BS OA, and Science, and these programs. PAM. English, visit the registers or call us 522-4764.
1: And also, Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na ay dugamos mo kasama. Ako po si Buena, akang enot sa lano lokal, nagsaangat ni Rick Panduanis, Governor Patrick Anza, sa umbulman o gobyerno provincial, mga miyembros kanim, asin nagkapir individual. Ini, may kinaraman sa aligasyon na nagkaiguanin irregularidad dahil ning fuel lubricant complaint na pinakan October 10, 2020 recipe kanopisina kan Ombudsman for Luzon 14-2025 pigahagad ni Asansan ang mga sa aligasyon na ang mga ini nagbalgar sa Acta Report 30 o Anti-Impract Siling man, Marado si Srese o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees Acta Republica Numerado 90 Asosman sa Pit-Act Numerado Kasabay, ngarana na si dating Gobernador Joseph Boboy Coha, dating Vice Governor Peter Enrohimia and Osol Propumbira Kipo Adwalon Zona Dax Corporation para Teresita Ikoha Jeric Okuntia Ikoha in Lilibet si Fundales sa reklamo ang mga miyembros kan BC na miyembros kan Tech One big dating assistant in Gobernador San Birac Gasoline Station pinag-aaligar na kakuaning kontrata para mas mag-supply asin mag-deliver ng fuel oil asin lubricants para sa probinsya kan dating administrasyon alagad ini nagsirbi man sa ng front proxy o imbudo kan power yung products ko sa sigwang koneksyon sa pamilya kuwa naglalataw sa maigot na investigasyon na ghost and Virac gasoline station dahil lang sa daiman ini natapurakan sa deklaranong address sa barangay Francia Virac. Isabay pa ang testimonya ka nagkaper ang driver kan Kapitulyo na nagsasabing ang mga ini nagkukua sa power zone asin bakuman sa Virac gasoline station. Naglalataw nasa 74 milyones 816,782 pesos punto 15 centimos na binayaran kan probing Virac Gasoline poon 2021 Sulyo 25 si Bueno sa King
2: nagpiprepare naman in contingency plan and al cooperative Aleco in para mas malikayan epekto kadang na ilminon ini pinagsasabing mamatian poon Hunyo sundo Agosto 16. Basa doon sa impormasyon na nakabot sa Kigkig at naon ang bita ng plano na kalinyada sa NDRRMC Memorandum No. 72 Series 2026 as in sa National Electrification Administration niya Technical Advisory No. 08 para mas maasigurar ang panagos na supply ng kuryente sa probinsya ng Albay sa Tahaw kan mainit na panahon. Kansain, sa panahon kantag init mas naglalangkaw ang demand sa supply ng kuryente dahil sa paggamit ng mga cooling system o mga appliances na naglangkaw na maray o malangkaw ng maray ang posibilidad na mag-overheat sulo dahil sa mga halang na sanga o dahon ng kahoy na nakalukot sa mga linya kan kuryente. Siling man, posibleng magkaigwanin hababang transmission efficiency dahil sa paglangkaw kan temperatura sa grid. Konsain, tanganing malikayan ang siring na problema pig i-implementar ko niyan kan kooperatiba ang preventive maintenance as in system measures na ang technical teams kan kooperatiba nagkukondusir din thermal scanning sa mga substation, transformer as in linya kan kuryente. Kasabay man digni, kanyar kang kooperatiba sa miyembros konsumidores na magpartisipar asin magkondusir nin Energy Conservation Program para mas mabawasan ang peak hour consumption asin iba pang posibleng problema sa supply kan kuryente.
1: Si Bueno sa
2: ultimong aldaw na po ngunyan kanang bayanihan kulahan sa paagi kan Brigada Eskwela. Konsain ang mga volunteers ang nagruso poon Hunyo ono sundo 4-2026 asin ngunya na aldaw magkakaigwakang closing program. Initanganing ipresentar ang mga naging akomplisimiento sa mga eskwilahan si Ringman pag

0: Senado, mga katindugon, ang gabos na areas covered by tobacco. Malinaw, substation.
1: Si Bueno sa
0: gabos. Gabos, mga katindugon. Napigsiserbihan kang tabako asin malinaw substations. Apiktado kan NGCP Schedule Power Interruption na 12 oras.
1: Si Bueno King.
0: Kaya marata-marata. Matabi, uy, Manong John sa Peter. Ano tabi, Ate Beta Barsaga, nakasapna na tabi kita dyan. Supan saksaka dyan sa Barsaga itiri. Paray na good morning kay Sir Adam Lack, kay Sir Niles, kay Mambing, kumusta ang pahit? Kay Prince Jirel Dato, o yun ang sa, kay Romnick Binaos Barbero TV, kay Lady Barangay Tangano, yes, ako ngayon ang mad duty, sana bako mainit mo dyan. Asa ka pa. Climate change, kay Kosa Bulyosa, Bernadette Cirillo, Pinida, Pinida, ano nang pahit nindong ana, Julito Casel, marina, good morning, sa Gabos, kay Dayan Birmas na always naka-tune in sa One Radio, tindo ko na, kay Lilian De La Cruz, kay man sa mga taga-sugod, so good, mga kapatid! Geraldine Candelcid, Pabski Cornelio, Briagasaw Jan Paul, kay Car Barnido, kay Lynn Bukay, Sel Canya, Wilbert Bitanagi, Barugo Villanueva, Pana Colina, Lilia Bilien Agapana, kay Marie Ruyo, Analy Pinos Balmaceda, May Birmilyo, asin siyempre sa ino po kamos na panagos nagtitiwala, digdi sa Kikig!
1: Si Bueno sa Kikig!
0: Ang programa giniatod sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Pa, sa likod na party, kiti hall pagsadire, asin pinamamahalangan ang permingyaon ang barsaga itili, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itiri, sulka. Good news sa mga nagpapamatanga, asin naaagahan, digdi mga katindugon sa sentro kan syudad din Tabaco, ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsiserbi, igwa pa sinda, kan air condition na enting barber shop and salon, matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom, diretso sa Barsaga Itiri. Permiyaon si Ate Beth Barsaga. Yan man ang maliliput kakpit kolisyon. Pagsadirikan Familia Beya, pinamamahalaan ni Rabus Boy, asin Madam Girlie Beya. Makukuha, along National Road yan po, sa barangay sa Disidro Nawod, maliliput albay. Sa mga parabulang tandaan, kada aldaw na dumi, soy ang hack fight sa kakpit kolisyon. Ang enot sudo, 30 ang sultada, ang gana, marisibining 1,000 pesos, 31 sundo sa matapos, 500 pesos. Alas 6 pa sana, registration. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Alas 9, uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo, mapasma. Tambak ang labahon, darahon sa Adam Lack Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lack Laundry Shop na gagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Porokodo, malinaw albay. Marada good morning kay Sir Nan sa Sinmambina. Sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon man kan sa idong House of the Rising Sun, may programang beautification sa barangay, brigada, eskwela, lalo na Madam Sir, uy! Magahanap kita ning dekalidad na pintura sa inkitamaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase ng pintura, igwasinda. Color na korsonada ipatimplo. Color Mix Paint Center, makukuha along National Road dyan po sa Porokuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marino good morning kay Business Store, asin Madam Helen Berwenga. Siyempre partner kan Kikig si Tabaco City Councilor Rinner Bursi, to kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Diretso kita sa

0: Ibanez kan mga beretang kingkig sa Lano Lokal ang nakabugtak na presyo kan baybay graba asin iba pang aggregate sa ordinansa kan probinsya ng Albay para iyan sa pagbakal nin direkta sa mga parakwari na daing an para sa mga parakwari. Ini ang ipinagpanghayag ni Provincial Administrator Raul Rosal bilang pagklarar sa mga aligasyon na mahalo na ang presyo kan mga aggregate sa probinsya ng Albay na daing pigigibo ang gobyerno. Naglalataw ang mga negosyante, partikularmente ang mga igwaning hardware sinda direktang nagkukuhakan na unabita ng mga material nga para kwari kung kaya ang pinaglalaoman ni presyo nakabase sa province number 003-2002 na igwang titulong Fixing the Fair Market Value of Ordinary Stone, Sand, Gravel, Other Quarry Resources in the Province of Albay. Nadigdi ang mga para kwari pigsusugo na ang presyo per cubic meter kan baybay 250, Washed Sand 300, Crushed Sand 300, Gravel 400, Washed Gravel 450, as in iba pa. Alagad, oras ang supply na sa hardware na bako naman sakop kan ordinansa ang presyohan kaini, kundi sakop ng unyan kan ibang ahensyas din na i-regulate ang presyo kaini sa merkado. Partikularmente ngunya na ang presyo kan mga produktong petrolyo nasa sobra si 80 kada litro, tunay na apiktado gamos na mga barakalon.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, maabot sa 14 iba pang miyembros kan House of Representatives ang nagsabay kay First District Congresswoman Crisel Borse Lagman para sa pag-file kan House Bill 9603 o Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Kung saan, obheto kan laknang na protihiranan sa lud kan namamanwaan kan sigarilyo

0: Join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
1: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Repair Services. Maaasahan sa generator repair. Maintenance. Troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator nyo. Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generator. Naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa. Mag-inquire Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair. Owned and managed by Mr. Jack.
2: Baba yung pakiramdam na parang hindi ina mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang whitening soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. Ups, boom! Iba na ang glow ko. Fresh at maputi. Gamitin for 30 seconds bago bandawan. Tayo mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Hello, Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve and glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply. Barato. Asin. Asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials. Asin, gabos na Klasimin Cemento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premier, Steel Bars, Plywood, Asin Mga Pintura, Mga Yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, Kadyakul Pang Iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash In and Gcash Out. Asin, magbayo, tawad, home credit, Dakulun Pang Debit Card. Asin, pwede nindo din ang mga kaipuhan nindo. At sa baratong presyo, asin servisyo, garantisa kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Si Bueno sa King
7: 44 na makalipas po ang alas 5. Eleksyon na naman!
6: Si Bueno sa King.
7: May eleksyon ka mo, Albay Electric Cooperative, sa mga distrito. District Malinaw, District 4, Legazpi City, Rapurapo. District 6, dyan sa Daraga, Kamalig. Ano pang distrito? District 7, Ginubata, Nobiliar, Piuduran, and District 9, Pulanggi, Buda, Libon. No arin ngayon po ng eleksyon. Tamag-preparar lamang Hunyo 20.
6: Si Bueno.
7: Andara ko lang barita, Buen. Nalawos so sekretary daing stenographer.
8: Pasaway ka.
7: Ang mga so 18 marites. Nya tado tadaing napigtubudan sindade. Doro bibisil mga katindugon kapag ka nadudumog ang kinabanan, no? Mahiling ka dumamping paparurulo ka. And ba't hindi naman ta? Ah, ina ko sara ni Senador Marcoleta, gamos na mga taga-media bayanan.

0: Napot ngunyan kan mga taga-media. Sir, igo ka pong proof? Patingin nga ng aking sinabi. Naguro lang na sa paguti ka din. Ba na pangyari hindi sa Pilipinas? O di, sa Lunes, silingon taman ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senador Tulfo. Mga katindugon ko na sa irisay man ang sa indang ipapaapod kon katubod-tubod man. Sa wadaan mga Pilipino, ha? Iuraga na kami sa indo. Kinauman! Mabalik po ang sa indo sa programang K na K, Crisel sa Kongreso. First Friday po ngunyan, kaya dakulan masimba dyan sa San Vicente. Mga katindugon. Taod-taod po ang Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo, alas 7 nin, pagkaaga.
1: One Radio, News FM. Doors of news and music. This is One Radio, News FM. Music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Narito mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan. Kaya ang buong pamilya din host at linya ng alternative medicine si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan. Andyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herb na talatang kilig na nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Palibasa, lumabas sa survey ng Living Bodies na maraming Pilipino ang natulungan po Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix ng mga sangkap nito pagdating po sa kalusugan po nila. No? Nag-improve ang kanilang kalusugan, natulungan silang umayos ang kanilang karamdaman. Naman ayon po sa survey ano ng mga award-giving bodies na tinutukoy ko, ano po mga ka-wellness na tiling number 1 pinagkakatiwala ang brand na pe sa maraming probinsya sa Pilipinas ang Best Cafe, ha? O yan sa na Best Cafe 80 with Herbal Mix. Diyan pinatindi, ha? Lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinab, lalo kang matulungan at ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang 4-in-1 Coffee with... May mga sangkap naman natulong para magbigay ng ekstrang energy, ekstrang lakas, ekstrang stamina at ekstrang gana, ha? Lalo na sa mga mag-asawa, ibig kong sabihin, ha? At ang mga sangkap nito mga ka-wellness, karami ring health benefits. Napakahusay talaga ng Best Cafe Black. Sabi nga, basta may black, may balak, okay? At syempre ng Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumustrang taba sa katawan, okay? Para ma-achieve mo ang pinapangarap mong at kamatsuhan. Syempre sa health benefits ng mga sangkap nito na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang blood cholesterol. Ayan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre ang Best Cafe approved by Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Health Certified at syempre napili ng Golden Globe Awards at National Customers Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Available sa butika at supermarket lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gusto yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng macaroni o ay kilala sa buong mundo na malaking lalong maging malaksin at tatagal si misis.
5: Nee, maagin mo.
6: Cafe Black, akin yan dahil hindi usukuan.
4: Makakatulong din totoong gumanda ang inyong at maiwasan ng maraming karamihan.

0: ganda.
1: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food Administration.
2: Basta may black.
1: May balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Hi, I'm Christine, a student, and I'm an ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
5: Kilabot ng mga dalaga.
4: Dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Pes, hindi ako.
6: Makidis to.
7: Parang walat.
8: At parang batang-bata.
7: Dahil sa...
9: My pimples, hello admirers. Ako ay talagang pumuti at kumis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Enriched glutathione and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratory. Tulong para lalo kang pumuti. Kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Wala Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Alright, mga ka-wellness, bago ko talakayin ang topic na nakahanda sa araw na ito, wellness po sa inyo na ang Best Cafe at ang iba pa nating mga tulad ng 3-in-1 soap, ERA charcoal soap, ERA hairy growth shampoo, yung Dr. M's Amazing Tea, yung Best Juice Brand 10-in-1 plus 1, yung Q-Sai Massage Oil, ha? Mga ka-wellness, maging yung Dr. M's Amazing Tea, mga ka-wellness, at Best Cups Mineral. Yung mga produkto natin, kahit po nasa krisis tayo ngayon, na nagtaasan ang presyo ng mga bilyo sa pagtaas kasi ng fuel, domino effect po yan. Ano? Nagtaasan po yung raw materials, transportation, pati ang energy. Nagta-wellness yung kuryente, ano po, kahit nagtaasan po yung mga yan at ang iba pa nating mga produkto, ano, ay hindi po tumaas ang presyo kasi baka samantalahin, ano, ng ibang nagtitinda, ano po, na oh, krisis ngayon, tumaas na lahat, eh baka maging yung Best Cafe at produkto ay taasan din. Sa amin po, mga ka-wellness, yung pagtaas ng mga raw materials na yan, kami ang nag-absorb. Ibig sabihin, hindi ho namin ipinatong sa, ano ho, hanggat kaya po namin kami mag-absorb ng pagtaas ng mga presyo para yung presyo natin, yung suggested retail price, ay manatili tulad ng dati. Bagaman marami ng herbal kape, maraming produkto ang nagtaasan, mga ka-wellness, ano, dahil sa krisis. Pero ang Best Cafe at produkto na nanatili sa dating presyo, ha, presyong makatalahat ng Pilipino.
13: Pare, pare, may bago! May bago!
14: Bago?
13: Oo, may bago!
14: Anong bago?
13: Best Cafe!
15: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Mix. Mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
16: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
15: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
17: 18 pesos lang per sachet.
18: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
19: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo

0: patunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at sutay ng lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa heat stroke. Napakatindi ng init sa Philippine wellness, ano, at napakadelikado po niya na kasi maliban po sa init mismo ng temperatura mula po sa araw, yung mismong alinsangan, ano po, sa paligid natin, nagdadagdag po yan ng init po na mararamdaman ng ating katawan, mga ka-wellness. Kaya napakadelikado ng heat stroke, lalo na po sa na mga ka-wellness, ha. Kapag ang temperatura kasi ng katawan ay 40 degrees Celsius, napakalaki ng chance na maang tao. At ang heat stroke, mga ka-wellness, lalo na kapapan ay yung makamatay, mga ka-wellness, ha, sa mga heat stroke. Kapag init ng alinsahangin mismo at ang temperatura, ano, pag simagpas ng 40 degrees Celsius, baka po ma-heat stroke ang tao agad ng first aid o dalhin atal, ha. Isa pa sa mga sintomas, yung parang nalilito yung tao, irritable siya, hirap siyang magsalita, ano, minsan yung issue nanginginig, ano, mga ka-wellness. O kaya yung balat mo mismo parang init at tuyong tuyo, ano, mga ka-wellness. Yung iba naman, papawis, ano po, mga ka-wellness, okay? Tapos yung

0: kung tibok ng puso mo yung sobrang bilis, pero hirap na hirap ka, hinahabol mo yung paghinga. Yung iba naman kasama sa sintosan ay ang pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, ha? Sobrang sakit ng ulo o kaya sobrang pagkapagod na pakiramdam, ha? Kapag halimbawang sobrang init ng ano ng temperatura ng kapaligiran, ano, mga ka-wellness, at nakakaranas ka ng mga ganitong sintomas na sinasabi ko sa inyo, eh baka po nagdaranas ka unti-unti ng heat stroke. Dapat maagad, mga ka-wellness, okay po? Lalo na kapag ano, mga ka-wellness, ha, kapag umalak, alam mo po yung ano, kapag ikaw ay alcohol drinker, mas malaki yung chance o yung risk, ano, na ma-heat stroke ka, mga ka-wellness. Kaya sabi natin sa gabi ka mahilig uminom, pero kinaepekto pa sa katana kapag mainit na po ang kapaligiran, mga ka-wellness. Kaya dapat ingat-ingat, ano, dahil ang hin nakamamatay, ha. Kapag ganyang may nararamdaman ka, mga ganyang sipat, ay pumunta ka agad sa isang malamig, ano, malilim na lugar, okay, mga ka-wellness. Tapos yung iyong kilikil, singit, ano po, yung mga ano, kumbaga mga kasingit-singitan sa iyong katawan, lagyan mo agad ng ice pack, mga ka-wellness. O pwede nga mag-spray ka ng tubig sa buong katawan mo, ha, kasi para po bumatemperatura. Eh mas maganda na kung hindi naman po kailangan, huwag ka munang lumabas ng bahay pag matindi ang sikat ng araw, pag matindi ang ilaw, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. Buong araw, uminom ng maraming tubig. Ano, mga ka-wellness, hindi yung nauhaw na una, inom ka ng inom ng tubig na hindi na, na pwede nga pong magdulot ng heat stroke na nakamamatay. Ibiling lahat ng ano, miyembro ng pamilya, mula bata hanggang matanda po, sa mga matanda na po nakasama sa bahay.
1: Here's tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Muscle fitness and health. Helps prevent severe cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit fits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, isa pang paalala, ha. Kaparang init, mga ka-wellness, iwasan muna sobrang mabibigat na pag-e-ehersisyo, ano, sobrang mabigat na trabaho. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, try po ninyo na gawin yung mga ginagawa ninyo sa malilim at mas malamig na lugar. And again, suportahan po ng lagi ng tubig, mga ka-wellness, ha, para maiwasan yung heat stroke. Binigay ko sa inyo yung mga palatandaan o sintomas na nagsasuffer kayo sa heat stroke. Binigay ko na rin yung pinaka first aid, ano? Yun nga po, pumunta sa malilim na lugar, ano, isprayhan ng tubig ang katawan, at yung mga kasingit-singitan sa katawan, lagyan po ng ice pack, ano, o malamig na tubig, punasan, mga ka-wellness, para bumaba ang temperatura. Tapos walang masama na dalhin sa ospital ang pasyente, lalo na po pag severe na yung symptoms, nagsi-seizure o hirap na talagang humi, lalo na po pag nawalan ng malay, mga ka-wellness, ha. Pero again, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, ano, lalo na sa panahon ng 10 a.m. hanggang 3 p.m., iwasan pong lumaka-wellness, ha. Makakatulong po dyan ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Ako, napakasamalamig panlaban sa heat stroke. Eh, ang mga tulong pa sa mas magandang kalusugan, ha. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na Globe Award Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Ang isang sachet, 28 pesos lang. Litro pack na pong pamilya na. Best Juice Brand 10-in-1+1.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako, isang nursing student at mahilig juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice.

Emergency also assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan, impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Quimerong, 0462-82 Visita Ipisi Floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak. See you mga Job Seeker Asia Manpowers Corporated.

0: One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na Bicolandia. Kay ka na ba? Kay na! Kay na kay! Crisel sa Kongreso! Crisel sa Kongreso! Programang maserbing tulay kan Primer Distrito Canalbay para sa mga impormasyong masasarigan. Kay na kay! Programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao. Programang kamo ang numero uno. Kaibanan si Congresswoman Crisel Burselagman. Kay ka na ba? Kay na! Madadangog kada aldaw na Biyernes. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Good morning, good morning!
2: Ini po ang Sendong Kapitan.
3: Si Bueno Sox!

0: 15 minutos na makalipas po ang alasais. Diyos maray na agalimat sa indugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman ang presentasyon kan programang sarong programang to yung pinagdisenyo para po sa Magmer District. Pas na serbisyo ayos pinag-iir magpartsumakay na kaysel sa Kongreso. Alasay sundon para alas digdi 9.3 News Tindugo na kasabay mani. Ako po si Bueno. Taon makakasabay niya to ang sa tuyang regular na partner First District Congresswoman Criselle Bura sa mga taga-banwaan in Tiwi, mga taga mga malilip, kaka, mga taga-song, mga taga-syudbako, as in bilog na world. Ini po ang programang K na K, Criselle sa Kongreso. And good pa mga askan gobyerno na nag-iripos-ipos na. As in, siyempre, si mga atab na nag-atinder kan sa indang mga responsibilidad, pagpreparar kan mga opisina, linig digdi, linig duman. Kumusta man ang sa tuya mga opisyalis kan barangay? Kumusta na sa natabi ka mo? Mga katindugon, dahil na po niya ito pagparahalo yun, ano, tabata, alasays imedya, igwa po ni Power Interruption National Grid Corporation, 6:30 a.m. to 6:30 in the evening. Mga katindugon, yao na po ang sa tuyang regular na partner, ang mahigos asin, perming nahihiling niya ito sa telebisyon na Representante Criselle Bon. Good morning!
1: Good morning, Sir Buen. Good morning, Manny. Sa kapos po na nag-aanduig sa satuyang programa. Na may mga nagtiterex na sa ko kung mga programa ako, Sir Buen.
0: Ma'am, round out. Man,
1: hanggang ano lang pa lang kita,
0: 6:30. Pero dahil, taigwa kitang standby genset. Automatic, man.
1: Very
0: opo.
1: Good. Very good. Okay.
0: Di, congratulations sa imo. Halos sunod-sunod so pakahiling niya mo sa imo sa pagtindog mo duman sa podium sa House of Representatives, ano ha?
1: Borotohan so
0: itong June 1 ang piga kuyanan ko duman, so sabi mo baga sa kong

0: privilege si speech ka. Oho. And dakol si mga nagano ha. Dakol si mga nagsabay sa imo. So nahiling ko 14. Kumusta? Tabi madam. Arog kayo na nagikitang sponsor sa asarong House Bill, House Bill 9603. And then dakol nagsuporta. Ano ang feeling tabi madam congressman?
1: Ingat sa kapos, magayon ang sukat siyang measure. Mm-hmm. No? Magayon siyang measure dahil aramdaman po ang ill effects o ang maraot na dulot kang pagsisigarilyo. And ngunyan, nahihiling ta na ang vape, mm-hmm. no? Ang vaping, is mas masahol pa nga ni.
0: Opo.
1: Dahil may panglilin lang, no? Mm-hmm. Huna ta, mas maray ini kaysa sa sigarilyo, kaya iyon na sa naini. Pero aram ka mga manufacturers na talagang addictive siya, mm-hmm. may nicotine siya, and at the same time talaga, nakakaraot sa tuyang salud, siring man kang palinigarilyo. Mm-hmm. So, importante talaga na ang sa imo na pinaglalaban ay para sa karahayan. Dahil mas fácil na ipabakal sa ideya mm-hmm. sa mga pag-iriba. Kaya di kami na difisila na maghanap kay mga co-authors. Mm-hmm. In fact, pagkatapos kang privilege speech ko, ay kadako na po ang gusto mag-co-author.
0: Mm-hmm.
1: And araman nila na may siring ka ito pala na nakda na maot man sila, simplihon man sila, Sir Buen.
0: Opo. Okay?
1: Wala to ini-impose na bagong taxes. Wala to masyadong epekto sa mga farmers ng tobacco kasi nagpo-produce mag-raisin na.
0: Mm-hmm.
1: Ang pigababawal tadigdi po ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. As in, mm-hmm. sa mga pribadong lugar na pig-frequent or frequently visited by the public.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Opo.
1: So, ganyan sa pa-representitang bill, mm-hmm. Sa presentita po na batas.
0: Aha. Uh-huh. Anti-smoking?
1: Nag-allocate po kita kilugar sa laog ka mga gusali
0: mm-hmm.
1: para sa mga smokers.
0: Okay.
1: Okay? Kaya pala si Dr. Asada, kang siya sa tuyang CHO,
0: mm-hmm.
1: sabi niya, kaya ako habok ko na magkaiko sa laog ng government offices.
0: Mm-hmm.
1: No? Kilugar. Sabi ko, Dok, paano sa mga nagsisiregarilyo? Nagahagad bang kilugar? Sabi niya, dapat nga rin eh, talagang lugar sa mga pampublikong lugar.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi gabos iyan, makaka-affect sa mga kliyente, mm-hmm. sa mga nag-aaragi mga tao. Kunyari, sabi ko, ano kaya, Dok, kung dyan na lang sa park?
0: Uh-huh.
1: No? Sa ta-open.
0: Uh-huh.
1: Ta-open space. Eh, dakulon baga mga aki, dakulon ng mga couples, na mm-hmm. families, na gadyaran, di talaga malalang haparin nila sa second-hand smoke.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya, hindi ako nagtutugot dyan. Maski sa mga establishment, sabi niya, mga restaurant,
0: uh-huh.
1: pagka magkisarong kwarto dyan, sigurado malawas mang girari at nafektado sa salud ka mga daiman ng nagkarilyo.
0: Mm-hmm.
1: Ganyan ko nasasabutan ang posisyon ni Dr. Asada.
0: Mm-hmm.
1: O taka ito, sabi ko, diba, diretso man kayo doon mga pagserilyo na matawan si Dakilugar.
0: Opo.
1: Sabi niya, gari man sana hinayaan mo sila na afektaran man ang salud ninda, budak kang iba.
0: Kan iba.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi pong sa tuya na bill, it just mandates na kung ba igwa kang nabawal, no? Bawal ang paninigarilyo o paglagay ng designated smoking area sa loob ng mga buildings.
0: Mm-hmm.
1: Okay. No, yan. Number two, pwede ka maglagay ng designated smoking area sa labas ng building kung ito ay 10 metro sa labas.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Open space, no, walang walls, walang roof, and ang area lang is around 10 square meters.
0: Okay.
1: Pero dapat, hindi siya sa public space.
0: Mm-hmm.
1: Magluwas ka sa City Hall, ang bilog na compound na public.
0: Public, ano?
1: Sa Senado, mm-hmm. sa Senado o sa Kongreso, ang bilog na complex, public.
0: Mm-hmm. Kaya ito mga parasigarilyong yes. pag-iriba, dahil na ng God, makakalusot.
1: makaulukot nga ito. May mga nagpirirmaman, magasakuyan. Uh-huh. Talaga nasabutan ninda. Dahil ang totoo, maski ang statistika nagsasabi,
0: mm-hmm.
1: na ang mga non-smokers, buyamang gararay ninda, na hindi maka afektar sa salud kang iba.
0: Uh-huh.
1: Okay? Kaya around 80-some percent, 86% of them agree na dapat igwang designated smoking area.
0: Okay?
1: Eh, may mga nagpirmaman sa kuya na mga smokers hinda.
0: Uh-huh.
1: Pero ang sabi ko, ay kapag nagpirma ka digdi, malilimit talaga ang access mo sa designated smoking area na mas magiging mahigpit kita sa pag-establish ka ini.
0: Okay, so ano man ang ano ninda, reaction o paliwanag?
1: Ara mo, sa totoo lang, mayaman talaga din na mag-quit.
0: Ay,
1: kaya kung niya ang paagi para mas malimit ang sindang smoking intake and ma-wean off sinda duman sa addiction sa nicotine, then nakakatabang in sa inda.
0: Iyo po. And may extend ang lifespan, maski puro pa, no? Kan mga dahil na i-expose sa aso. Gikan sa sigarilyo.
1: Ikaw ay haputon ko, Sir Buen. Haputon ka, Sir Buen. Yan ang bilog na campus ng eskwelahan. No smoking area yan, di ba?
0: Dapat lang tabi, madam. In fact, igwa nga ni ki DepEd order, existing na DepEd order na talagang no smoking. Iyan ang bilog na campus. And then, may iyan nga ning pagtinda. 50 meters iyan. Kundi, paano lamang ang mga tindahan baga nasa atubangan na kan eskwelahan tabi.
1: Hindi mo na problema na may tindahan basta dahil magtinda kahit itong pinagbabawal.
0: Mm-hmm.
1: And 100 meters, Sir Buen, 100 meters sa periphery kang eskwelahan, simbahan, at mga lugar na pig-frequent yung mga aki.
0: Mm-hmm.
1: No, aron sa mga parks, hospital, yan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi talaga po pwede dyan.
0: And saro sa mga automatic na nagpahayag kan suporta si Baguio City Mayor Benji Magalong. My good friend niya, Crisel.
1: Yes. Believe ako dyan kay Sir Mayor Benji dahil nainutan pa nila ining batas.
0: Uh-huh.
1: Ang makagayonan kang batas na inipalan, inimpi ko proposed ang batas, bako'y ni bago sa mga ibang LGU.
0: Opo.
1: Dahil hinugot natin ito sa mga experiences ninda.
0: Ibig
1: sabihin, it is doable.
0: Mm-hmm.
1: Makasabihin, ako maganda lang yan sa papel pero hindi natin magagawa yan sa realidad.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ginibot na digdi sa measure na ini, hiniling to sa experiences ng na yes, pinigibo na ini ka mga LGUs like Baguio, Batanga, Balanga City, Iloilo City. So, dakulo ng mga awarded. And even Tabaco City has been doing that.
0: Mm-hmm.
1: No? Enforcement lang talaga po ang kaipuhan. Ang tabako, dakulo kita mga ordinances, iwag kita ang task force, pero talagang kulang pa kung i-compare ito sa ibang mga syudad like Baguio City na awarded na mismo, no? Kang Bloomberg, na Bloomberg for their tobacco management initiatives.
0: Mm-mm. May penalty clause po yan na
1: Yes. Ganyan nga medyo yung mga makabayan block naman, Gabriela, teacher, and kabataan, ang sendang reparo, ano daw da akong ang first offense would be gari, reprimand.
0: No? Mm-hmm.
1: O, ta kita digdi meron ka agad siya na na penalty na kwarta, no? Kasi may fine pala, may fine. Oo. So sabi ko, kabus iyan pa pwedeng paghururunan.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinaka-importante, ang penalty would be a deterrent.
0: Yes po, madam. Diba? Buda, base sa mga previous na pangyayari, gari ang reprimand, dahil man pigintindihan kang tao, dapat talaga pinalinad tulos.
1: Actually, totoo. Para mo, amazingly, kaya nagtaramso, nag-share baga, so Baguio City Councilors, kasi na talaga nag-i-implement ka ini. Ang budget ninda para sa anti-smoking campaign kang Baguio is only 7.5 million.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Pero, pag-abot sa fine collection ninda, nag-abot siya ng more than 20 million.
0: Yugo-yugon mo, Ant.
1: And nasabi dinda sa mo, more of the visitors to Baguio. No? Not the Baguio residents themselves. Kasi parang sa Baguio, parang nagiging kultura na ba? Part na ng kultura ang smoke-free and vape-free.
0: Naginang party kan sa indang mga practice na ini, dahil nakaipuan gibuhon pata. Igwa nga ni ki-existing na kunyan panungdan. Di, at least saro sa mga modelo ana Baguio na pigbibisita kay kadakol na mga turista. Ano tabi, Madam Kong?
1: Yes. And maski nga ni araw kayo ito ang mga experiences din na, na sa mga turista lugod ito ang napifafine. Dahil tibaan ba kung si the familiar, no, nagdadayo manggeraray ang Baguio as the summer capital, no, of the Philippines. Pero we need a national legislation. You know why, Sir Buen? Kasi naguguluhan ng tao. Pagdating sa Baguio, wow, smoke-free, vape-free. Pero the next municipality,
0: libre doon na naman.
1: Yes. May mga lugar na grabe ka-stricto ang enforcement. Pero pag abot sa ibang lugar, wala man na ordinance, kaya wala man na i-enforce. Mm-hmm. Eh sabi ko, it's about time that we have a national legislation that would cover all local government units. Mm-hmm. Ang kagayunan kaini, wala naman tong pondo galing sa national government. Kaya hindi siya masyado mahihirapan sa appropriations, no?
0: Opa.
1: Ang pondo po nito ay galing sa LGUs. Mm-hmm. Dahil magkakaigwasin na po ki allocation ng mga between 1-3% kan sa indang total health budget should be allocated to the maintenance of the task force. Mm-hmm. Ang pinaka-crucial po talaga is enforcement.
0: Enforcement, ano po?
1: Wala ka man talagang gagastuso na marhay, kundi sa mga enforcers mo. Mm-hmm. And then yung enforcers mo, kung masigasig siya, may additional pa siyang pondong makukuha dahil may mga penalidad, buda may mga fines.
0: Pati si mga composition ka ng enforcers, madam, kasabay na dyan sa bill.
1: Ay, day po. No, we allow the LGUs flexible and na-localize din ang application kaini.
0: I see. Ano ang timeline ta po? Kaiyan tabi, Madam Congressman. Gusto ko sabihin,
1: na-refer na siya sa Committee on Health last day concession ng June 3. Mm-hmm. Mabuti at nakahabol. And so, kukulitin na lang natin po si Congressman Gato, who is the chairperson sa Committee on Health, na mapagkurunan initulos.
0: I see. So, giraray, congratulations tabi, Madam. Talagang napapanahon ta. Aadik na maray sa vape, mga hubin pang maray. Maski nga ni mga estudyante, igwang tago-tago sa bag, tabi, Madam?
1: Yes. Kasi nga, social siya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, status quo siya. Status symbol, siya. Status symbol siya. And then, accessible siya online.
0: Mm-hmm. Buda sa palibot, nakul.
1: Yes. Oh, so kailangan talaga pareho ang treatment ta. And in line with this, mga kabataan, JJC
0: Tabaco.
1: Junior, yes, Junior JCs of Tabaco. Member man dyan si Enzo, ang head kan si Cheska, ay sasabayan din daw niyan sa Tabak Festival ang more advocacy on the smoke-free and vape-free tabako.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Okay. Mm-hmm. So magkakaiwasin na kinight fun run.
0: Dalagan Tabakinyo na, 2026.
1: Yes, ngunyan pong 17.
0: Mm-hmm.
1: Ngunyan na 17. And ngunyan na banggi po dyan sa kiosk from 5 o'clock onwards, iba po sindang on-site registration for the runners.
0: Mm-hmm.
1: Meron din naman online registration. May QR code po kitang pinost. Mm-hmm. Nasa satuya po yan na Facebook page. Pati po kang JJC page. That you can go online and register. Pero they make it accessible for those na hindi makaka online registration. So tonight, starting at 5 o'clock dyan po sa kiosk ng tabako, you go on-site registration. And I think sa Saturday, no? I know. 7 sa po sa New Road kang San Vicente.
0: So giraray para po ini sa Dalagan Tabakenyo 2026 sa maabot na June 17, 2026 alas 9 ng banggi.
1: Yes.
0: Ayan. Okay. Doon dyan sa Tabaco City Plaza.
1: So, may 3-kilometer and may 5-kilometer run po.
0: Mm-hmm. Pwede ka mong, okay. So, si mga interesado, at yan pala, mapuunso registration dyan sa

0: may free snacks and water. Ah, talaga.
1: Sin, alam mo, ang kabataan, sindagabos na nagiribo ka iyan.
0: Mm-hmm.
1: Sin na po talaga iyan. And we are doing this in the months is no smoking month.
0: Yes, opo. So, igwa pa, sindaning exciting prizes await the top finishers from both categories. So, kaya ano pa man, sabay na. Dapat pumikitang nagsasabay duman sa mga kampanya na kapaki-pakinabang. Lalong-lalo na sa Lud and Piguhururunan. Tabi, Madam Congressman.
1: Exactly. Yes, yes. Opo.
0: Okay, so,
1: thank you, sir, for the promotion.
0: Saro pa sa mga kuyang digdi, ano nga yan ang gusto nindong anti-dynasty bill? Igwa na baga nga yan. Nyata nga si kung tanagbuto pa ning no. Ano nga ni ang nakapalaman dumantabi, Madam Congressman, sa House Bill 8389 na ito na pig-aprobara na kana mayorinya sa House of Representatives kana kalisnal daw?
1: Yes. Sir Buen, ako, na may mga kapamilya man ako na nakaposisyon.
0: Mm-hmm.
1: May time na sarabay kami na Congressman Lagman, ako sa City Mayor, tas Governor si Grex.
0: Okay.
1: No? Pero ang nahihiling ko, kung gusto ta talaga kitunay na anti-dynasty law, dapat, no, malilimit ta talaga ang mga family members na magkakasarabay na nakatukaw.
0: Okay.
1: Magayon ko ta sa bill ni Congressman Erice.
0: Mm-hmm.
1: Ang kay Congressman Erice, hanggang 12 na. Okay? Hanggang 12 na. Tapag arog ka iyan, sa roo 2, hindi ka naman makakagawa na masyadong clout niyan or makakamanipulate, no?
0: Okay.
1: Pero sa iya, 2, pero hanggang second degree. Ang ibig sabihon, pwedeng 2, pero kay Puhan, beyond second degree ang relasyon.
0: Okay.
1: Okay. Si Congressman Laila man, buda itong ang akbayan, igwa man silang version.
0: Mm-hmm.
1: Ang version maninda, hanggang fourth degree. Pero limited, unlimited.
0: Mm-hmm.
1: Unlimited. Basta hanggang fourth degree. And ibig sabihin fourth degree, first cousin muna.
0: Mm-hmm.
1: First cousin muna. Okay. Ining bill naman na pig-propose.
0: 8389.
1: Nag-oppose nga ni ako and nadakol kami. Bako ba dakulon? Pero nadakol ang nagsasabi na garipig instead of anti-political dynasty, gari mas lalo tampig
0: legalize.
1: Digibong digal. Dahil digdi for LGU. Ang ibig sabihon, kung barangay captain ka, okay lang. Ang sa imong tugang, mayor. Ang sa imong ate congressman, ang sa imong ama gobernador.
0: Ah, pwede
1: so,
0: yan.
1: Okay lang.
0: Oo,
1: pwede siya. Basta magkakaibang LGU.
0: Mm?
1: So, hindi lang pa pwede like ang governor at saka ang vice governor ay magkapatid, magkamag-anak up
0: okay.
1: to the second degree.
0: Mm-hmm.
1: Okay, up to the second degree. Hindi rin pa pwede na basta sa isang LGU, kunyari, governor and vice governor and the board member, diyan po pwede.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kung sa mayor man, di pwedeng mag-agom ang mayor, but the vice mayor or mayor tapos ang aki niya, counselor, basta within the second degree.
0: Okay.
1: Beyond the second degree. Diba? At pa pwede tayo i-explain yung second degree, sir, when
0: ang second degree, grandparent pala nini, tugang, tapos grandchild.
1: Yes.
0: Kuon sa imo.
1: Halimbawa ako. Ang first degree is mag-ama.
0: Mag-ama. Parent po that child. Ang ano niya. So, ini ang pigbabawal tabi, madam, sa 8389.
1: Hindi ang pigbabawal. Digdi sa bill na ini. Pero beyond that, pwede na.
0: So, di dakul manggiraray.
1: Hindi, ma'am, ang pinagbabawal talaga nila is hindi pa pwede yung mag-asawa na mayor, vice-mayor.
0: Vice-mayor,
1: Okay, oo.
0: Pero alimbawa, mayor, congressman sa distrito, bako yan bawal?
1: Pwede siya.
0: Pwede siya.
1: Oo, pwede siya. Basta hindi the same LGU.
0: I see. So, okay. Kung governor
1: so,
0: ka...
1: So, nangyayari sa ibang lugar ta, sa ibang lugar, o, dahil na kita magrayo.
0: Aha.
1: Hindi na lang sa Kabikulan.
0: Aha.
1: No? Ang ama

0: Ang sarong sa pamilya is governor. Okay.
1: Villapuerte.
0: Ang tulong distrito, kapos mga aki.
1: Villapuerte 'yan, okay. Sa Camarines Sur eh.
0: ang city mayor Tugang
1: sa Iriga.
0: Tapos all of the above, no. Tapos may party list pa. Kaya sa Kongreso, yaon na so agom na babayi, agom na lalaki, yaon pa so duwang aki. Susaro congressman, susaro party list.
1: Talaga. Iyan ang tunay so, na yan, dinastiya.
0: Iyan ay, sarili mo, Sir Buen, iyan na arugan na sistema na sa Kongreso, apat na sinasarong pamilya, tayao na so regular Gabos District Representative, kitulong distrito, susaro party list.
1: So, ang pigibitaran ta talaga ini, so, makontrol ninda ang sarong lugar. Pag nakontrol na kan sarong pamilya, ay, ang monopolyo, yao na sa inda. Diba?
0: Yes, pag maging sa negosyo iyan o sa ano pa man.
1: Iyo po. So, ini pala na 83-89 na ini, na naaprobaran na kisinto 27 yata ito, arog ka yan ang sistema. Tuloy ang ligaya.
0: Diba? So, in-institutionalize natin yung ganong klaseng, ginawa
1: kalakaran.
0: Natin
1: legal.
0: So, basta napakaraot palugod.
1: Gari... Diba?
0: Napakaraot palugod.
1: Bako daw yan, ang constitutional? Tatibad, bako man yan ang esensya na pigahagad duman
0: ito
1: sa...
0: Ito ang pinasabi.
1: Oo po yan, Philippine Constitution.
0: Oo, na bako ini ang, bako ini sa ideya ka mga framers.

0: in line with women in politics. Mm-hmm. So, di na po ako maduman, tadakul ako mga iba pang mababayaan, lalo na sa Tabak Festival, no?
1: Ay, o, oh, iyo manang.
0: Na kaibuhan kong, halipot man sa nabo, da simple man sa ng okasyon, kaya sabi ko, oo, oh, simple na nga ni sana, di pa ako makaka-participate. Oo. Mm-hmm. Ang hindi mo gari, ikaw sa upland, ikaw sa island, ikaw sa sentro. Okay? Mm-hmm. Para sabi ko, masuportaran ko man ang lokal na gobyerno kang Tabako. Mm-hmm. Ako ano man ang pwede ko maitab, bang sa presensya para mapahiling man na talagang gusto ko man ini mga kaugmahan na ini para sa mga sa banwaan.
1: Buda, mamimiss mo so La Isla de Amor?
0: Iyon man ang conservant, no? Ever since talaga, nagdudurman kita sa isla. Yes.
1: Iyon po.
0: And then si Senator Risa, maabot nga ning June 24 para sa formal na inauguration and blessing kasatuya pong Adult Day Center.
1: Oh, tapos na? Gustong sabihin, tapos na? So, yan on...
0: Tapo, yes. Amyan youth through the CSW. So, maging presentable ni, buda, makonsulta na sa mga na gustong giribuhon. Not just it.
1: Yes po, madam. Ang pinaka-impunan.
0: Yes. Oo. Sarap mga gamit. Kaya sa gusto, pasabli man ako ka mga ko para nag-move in ka mo, taday pa man nababakal gabos na gamit. So, anong available dyan? Iyon ang unang garamiton ta.
1: Opo. Oh, siyempre, ang nag-demosid na kumusta man po kaya na upas ang aktive man talaga. Tutukad dyan naman padaran niyo.
0: Normally, nag-apply ano ang pinaka na gusto ko is haloy na maram niya naman takuya uot sa bihod pag na mga patipon. Nagkahapos naman since kunya na agad ako mga good national inating activities sa brigada. Nagpasa na na handa ako bang kung ano man itatabot sa pagkakaskwelahan dyan ting pero sa iba na mayor kahit bastang pangbaga in terms of talaga na dyan pero ikaw talaga may engineer diba o yung senro na magkuroa ka kang basura lado mo iyan ng mga office times ko ata from the school from government bigada libre kaila iya or cleaning materials or paint congressman diba sir boy nung man na may tatagang hauya personal
1: iyo
0: so na 100 years sir boy kapan ka ano sabi naman na lang diba ako ang mga bayan sabi ko kay mga dono
1: iyo po and saro sa mga pigabi na kung igwa ko kids na ang
0: nagkipro yan naman talaga, sir, si Kandep, et gagawa.
1: I see.
0: Oh, talaga, kasi hanap yun.
1: Oo nga. Sali mo, kay Gwana kita ang kana, stories classroom si Tabi, manap.
0: Yeah. Pukita na nga, no? Sa third na po dyan deal. Mm. Yan, so nagmamawabang transmitter na talagang afektado sa world crisis. Mabana po nito, so, dahil, kung ito yung importe, hero, kay mga po na, 8 pondo, nangyan ay,
1: Maribok yung Senado?
0: Yung nga ni Senado.
1: Aw daw kan sinang tinit President?
0: Ano yung tatbaga? Pinakikon ang nangyari.
1: Drong yan. Yun kan maka 1949 na pwede pala niya.
0: Sige daw, ano yan decision kang Kontres Suprema? Ikaw sila sa business ko, uphold kang part of the Philippines. So nangyari kang Wednesday.
1: Yes. Base po, abiling ko pala, 1949, ini si Aruanda, tinit President. Kaya lang na ini na si Senador Lorda ma-prebe manungod as in it siya bilang president sa ining ni president na si Abilino ang siyam na out naghali man na pala na senador na kanpil so saro nasal
0: dosi
1: pwedeng i-arriding kader kan sinadwa iyo ang sihan ngunya nalos kang magminds mga taong bantog pritar ka ini ang pigtataram ninda na Abilino Bert decision kan Korte Suprema mas tinayin pa iyan kibago
0: opo
1: iningon pigbintilar duman sa actual goba si Greg sa tada yung tinipi o tao
0: na kapag
1: ila ilingon kasuod buwaning ribbon ko daing sekreta istino ano ito daing naka-video pala.
0: Pero gabos ito, link.
1: Ito ang mga diba? Question. Ano?
0: Kapiya na nangyari na sa sabutan. Ano? Abogado ini. Ikaw, kapiya ba abogado?
1: Abogado. Okay.

0: An ma konsuelo dong ring light moments tangon yan tabi di si Senado lanag nandito po dan po yan labis an pran bino rat na on iba si man may ibirin kami sa inyo suilo talaga
1: ay buwen matiwala mga institution arog ka iyan kaya was man sila maglilitis mag impeach tapos bako man sila malini kaya man ang ano eh pero bako iyan si Dame Sir Dame man silang kaipuhan ilawas ba man sila nga na si Ringwell hapahaka-haka pala palagay sa
0: opo
1: kasi ito silang dinawit sila ka itong Marines no wala yan natin. And, so ibahin naman natin siya siyang kanta o hilingaan kaso may pahusga guilty or not guilty. Eh, guilty man pa
0: na
1: pa
0: sinaba.
1: Na pero di pa man kipag na ano na iluwas ang sendaman hindi makit sabi kung guilty or not
0: by si Lacson ngunyan kasabay na nagpapara
1: tapos yung guanggarib sa rumpabi din nang nadawit yan ano ilingon tapo totoo at ano at
0: this yes,
1: takulo na mga takulo na ating agenda.
0: Kung baga sa anitor garo kang tao iling ko garo may direktor pag ramso pigkukurihiran ni Marco di pa ano na so, may empty sa Congress posibilidad na mangyari ang mga arog kahit Madam Congressman.
1: Para sa ano, nakulaon sukat ang Kongreso and nahiling naman po sa performance, no? Kukumpara. Ang totoo, ulod po ang mga billing sa Senado, aksyonan. Pakaskas po ang trabaho kang Kongreso.
0: Priority measures na pig kuya
1: propo.
0: Pasado na nindo.
1: Nutrition, igwa kami on health, igwa kami on, ini nga ni, mga kalinga. No? Iyan eh. Mga leda priority.
0: Iyabaan. Sayang, ito ni Dada, no? Importante, kamo po, nagigibokan sa indong trabaho. And ang pagmalaigo, ipamati sa tao, ang panggugobyerno na party kita ta, yes. Sa tayan sa tuyang nasyonalismo.
1: Actually, naugmaman ako kang nag-report si Minority Speaker na so ang kang Kongreso.
0: Kumpara sa Senado.
1: Napropota na naglangkaw kay Makanos ng son. Dahil nahiling talaga yun ang output. Oo, may tiwala.
0: Gibo itong taga sa Indo na asyonan na papanahon. Pagtao ka na serbisyo duman lalong-lalo na sa mga nangangaipo talagang satisfied ano pag-aral ng Congress.
1: But ang sabi talaga ang magayon credit siya ay ambisyon kaya niya tayo sa ito ang magayon dahil ang angkaw ang ibuhan mo mag kaya po sila agro mo na sa imo or ka makadigib kitabo mo makakulog iba awas boto pa yan para sa imo. So ngunyan ang decision niya so talaga makakarahay eh man siyang
0: pigsusunod
1: yan ang kagayunan. So let's wait and see dahil amidbid ko speaker di ay ko na inin sa several congresses and naging locative man kaya araw ka yan aram ko na well rounded at sa iya pong is moment po very down to earth
0: iyo po so maul na kita. Ano oras ka po, Madam Congressman?
1: Aha, po flight ng cost kang air. Parang mo na 12,000.
0: 12,000? Ay, di na ako makasakay kay ni Sir Ruplano. Pag-arog ka.
1: Grabe, kaya naghaharap talaga ako kay Barato. Nakakuaman ako kay 5,000 sa na one way. Pero still, medyo makantidad na po talaga ang pamasahe, Sir.
0: Grabe. Dati, ribu sana.
1: Unya. Eh, makakahapoton man ako ti Barsaga, ha?
0: Ah, kahapoton? Pero, ikaw, ano pa?
1: Kami naghuro ni Grex. Okay. Pero, nahiling ko, pareho kami kan stand.
0: Ni Grex?
1: Pareho kami kan stand. Dahil, di ko man kaya talaga mag-yes. Dahil para sa kuya, masyadong harsh yung penalty para sa offense.
0: I see.
1: Okay. Hindi naman ako makapagsabi ng no kasi talaga namang binigyan siya ng lahat ng opportunity na magbago. No? Tira ng suspension ang pinataw sa iya and sinabihan na siya na hinay-hinay naman. Wala namang problema kung you speak your mind pero wag naman nakakataot ka makusa na sa institusyon pati sa mga kapwa mo congressman. Imagine mo sabihin niya duman sa nagada na congressman na duwasa na si Danday nakakuaki bonus kang Christmas na siya suspendido sa saro na sa impyerno.
0: Jesus Mario, si Buda, may mga...
1: Sabihin man iyan sa ama ko, grabe man, syempre, sa kuyang ano, okay? But enough to suspend, enough to expel? I don't think so.
0: Dapat na give another...

0: your chance to redeem yes, himself.
1: At saka, ano ba, ang mandato niya hari sa tawo.
0: Sa tawo, opo.
1: Oo. Pero the rules allow us to discipline our members. Mm. And expulsion is one of the disciplinary measures.
0: Inyo po.
1: Okay? Sabi o tal, hindi legal siya. Pero ethical ba? Hindi lahat kasi ng legal ay ethical.
0: Ethical, opo. So
1: anyway, so thank you sir na hindi mo ako masyadong ginreal sa aking position tungkol dyan. Then po ako, confident and comfortable po ako naman sa kuyang boto.
0: Iyo po, tabi, madam. So, ang gabos na yan, pinagigibokan sa tunyang may gusto na congressman. Dahilan po
1: dahil
0: sa...
1: Dahil kita po namumuot. Kaya po,
0: love po po! Bueno mga katindugo, nilabot na po kita nin oras. Naglampas kami tamala, pirang minuto itong... Kasabay si Manong Manny. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bono Tindugon pa!
2: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugon na. Bicolandia.
3: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
5: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masiram mo kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw. Utam! Utam! Nagkaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate.
6: Ako si Pete. Paborito ko ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
4: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry, kapatid. May pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo, pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan. Mensaheng yan ay atin sa Eco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
9: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masirang Zap Dokal sa gabos ng kaos.
10: Prislada, isang karamihan ng tip sa asahang kailan.
11: Boss, Herbal Capsule.
10: Kamasamang panaba. Okra, saluyo at aseng. Nakatutulong para mapalating ang blood pressure. Regular disiplina sa pagkain. Sabayas at tuna ng mga herbal.
12: Looking for a school to start your master's or college? Tabaco College U. We offer master's programs. Master in Management in Business Management and Public Management. Master in Filipino. Master of English. Baccalaureate Corner of Science in Cream Free Sublimation Shirt. Bachelor of Science in Free Smock Gown. Bands in Hospitality Management with Free Chef Uniform. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for 2026-7 in the following courses: Bachelor of Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in History.

Dagos tabi kamo sa programang serbisyo o asin po sa sendo kan lokal na ding tunay na paggamot. Sa lindong kan liderato ta Ray Bragais. Sa mga alas 8, kada aldaw po yan nin Biyernes. Good morning, sa mga gusto tabi na magpaabot, sa hangon niyang pong aldaw na ininin. Itakan Hunyo taon 2026. Taod-taod, tamaki-update kita sa kung ano na po ang impormasyon na nakalap ninda Duman Angeles City, Pampanga. Manungod din mga tugang sa padagos po na pagkanlukan na gobyerda para po na inihong makakuaning update duman sa kababayan ta na sinasabi mga katindugon na kasabay na antugan kan duman po sa nagaba na siyam na iskalon na edipisyo. Makiki-update kita taon-taon ano kay Mayor Ray. Kung dahil tama ko si Mayor Ray ngunyan, si Ma'am Ami or si Sergel na mula kita sa sayo. Kay Birthday Boy. Pura kaan, puga po preparasyon.

para sa ng Natabak Festival. Kunyan umpisa na po ang Tabak Fest, iki street dance competition, da iki kunyan inihong pageant. Waraki masyadong pagarbong unyan mga tugang ano, hindi po na tunay na pag sa Tabak Festival. Ini tangani na magtauman tabi mga katindugo ning sabi nga pagmakulog sa mga kababayan tang labi po nakaka-experience ang dahilan po sa wala tuong krisis na nagsipag na po. Sa Lunes, Baliknar na limang aldaw ang trabaho sa mga opisyerno digdi po sa probinsya kan Albay. Ihabay na po ang Tabaco City sa ma-observe kan 5 days. Bako na po na nalang ano po Lunes sa Good Biyernes. Medyo kunya naman ngaya nakakabawi-bawi na ang satuyang ang lokal na gobyerno kan siya ding tunay na paggamot mga tugang igwaman po ki pintura sa kad digdi po sa Tabaco City. May relasyon ini sa pagpupuon kan Brigada Eskwela. Patapos na ngunya na June 5 ang Brigada Eskwela. Gabos na eskwelahan, pinadarahan po karon ng pintura. Pero syempre, pura kung perang container, nakadepende kung dakulangan, medyo dakul-dakul man ang pintura, di ba? Tarkaan, iha sa LGU, mga ipap-libring gamit sa eskwela. Poon palang tabi sa kindergarten, ano, igwa. Ilingon ko digdi so, pigpadar may Ma'am CA, City Admin, ami nangani na mas komprehensibo kung anuan marir estudyante. Buda ano arin i-distribute, taram nindo, kan pitsa uno, nagpun, pasan na po mga station. Matatapos sa, ngunyan, pitsa 5. So, duman man sinda mabase, perang ribo, mga papel, ko patibag, ano? Ang pigahanapan lang gayon nun yan in budget kung paano tabi matawanan ng uniform ang mga estudyante. Tapos sabi ni Bagasa, nakapalaman sa ordinansa, kaudi sabi nga ni kan proponent kanina si Odin Bilanghel Berses, iyon na sa inaitatao po nga kan maging epektibo ang ordinansa na yan. School uniform na lang. Baka lamang next school year ang kunday makataong mali. Maski sapatos sa mga estudyante sa mababudgetan kan el aro progresibong syudad o may kunyan talaga kumpleto do kunyan sa Makati aro ganito kami sa Makati buong bansa naroon dumating mayor as in vice president Binay. Kung pinag-anunsyo kan pag-asa ang pagpupuan, pasiguro na po nin pamandong para rapita naman kita sa Bagdaw. Ayo. Dai magpakunyan, dai magpadaog sa oran. Para rapita naman kita, tama kunya na. Inihong nasubrahan na kita kan alingahot digdi sa ibabaw. Pero ang makatakot kay ini, ako sug ang oran mga tugang taruto kan mayon. Iyan ang medyo nanta, inihuwaranta, pag-andaman, sabi kan mga gulo. Lalong-lalo na itong mga yaon dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Si Sir Manuel Mugara dyan po sa technical. Ako po ang sa inyong program host, Edward Ayos po tabi. O ibang tapos kan programang ini, isusunod na tabi so Terador sa Uno Morning Edition. Natangay susaro, kunyan ito Lunch Edition. Ngunyan pong aldaw ang pagpupuon kan sa tuya pong pilot programang Terador sa Uno Morning Edition. Sa Lunes, ang bareta at dakul-dakul na. Makakabuelo na kita kan pagdetalye kan mga bareta. Ta, so, kabus na mga isyo, isaswa kami mga katindugon sa Terador sa Uno Morning Edition. Good morning. 8 to 9 iyan, pagkatapos tabi mga katuyang serbisyo sin progreso. Good morning. Ibang atake naman dumantabi. Good morning. Nelson Kapitin, magandang umaga po sa imo idol, watching from Pasay City, Marites Brito, good morning. Pa-shoutout po kay Lulit Kuya Ding, Bokeyo, Kansagurong, tindugon pa, makusugon ng radyo duman. Day dyan sa Indo, day sa Kupan San Miguel. Jean Abrera Christian Mariclabo, good morning. So ayuda po sir sa mga tricycle driver, Garuda. Natamay ayuda ka mo, sa so, LGU. Kasana, tangan ina ma, ay paabot ha. Sanoan sa imong agrangay.

yan, da ikaw masisimbag ako, no? Ah, kung anong God ang plano. Kasi ang aram ko, ining tal, iyo gayod initabi ang sa sinasabi mong ayuda, garo di malaog sa tabapig ka halipotan nga ni po sa mga programa na here, kan mga manungod sa turismo, tayan baga ang pinakang festival and pag-promote kan mga turist sa satuyang susyudad. Ang sa tagama sa pagtabang sa mga naapiktaran po kang krisis, araw po kang mga parat. Pero, na parang itatao siya, mga to, kay po ang mag-participate kang grupo nindo, ang premyo, kaluwasun kasi, kung dayan gigibiyo, mabalga po ang LGU, pwedeng makasuhan ng LGU. Ito na ito, ang budget na iyan, iyan ang budget na iyan sa Tabak Festival, sa iba po, and, iyan ang pinagpuproblema kan LGU, kung pa, gagamitin itong pound. Kasi from iyon, ginibo na sa tabi, so budget parang, yan nun, ano, inihong sa dayuto na sa naduman, bagatugang 18 million, dahil ito mauubos talaga kaysa kinakaipaliwanag kan LGU, kung para sa ingagamiton itong kwarta ngayon sa programang pangturismo. Ngunyan, parang sa dapat kamo na mga grumpanga para oma, arukan mga para tricycle, mga para sisira, kung igwaki mga activities, so sa indong organization, dapat nagpa-participate yan. May participation kamo, parang gigibuho na parang sidmanda para ma-dispose, maitao sa indo bila maka or ayuda. O yan ha.

Sige, si Sir Manny, dyan sa technical. Kalixto, Bombita, Samuya, Sir E, kami ay maray ka mo, ha? Kay Sumay Solar. Well, maglasang Mirabel. Good morning. Shout po sa buong Kabakaka Elbay, Timel TV Vlog. Lilian Agapan. Or Agapan. Marina na pagka-morning pan. Ang init kan panahon. Ang init ang panahon, tangon yan. Rishal Davinalia, marina nga. Ay, sa mga may birthday pa lang ngunyan, isabay ko naman. Carla Bien, happy birthday. Kay 04 Motor Parts, happy birthday. Kay Madam Ems, Marina Pagkamorning, happy birthday tabi sa imo, Madam Batchmate. Happy birthday. Kay Madam Emmeline Smabe, happy happy. Isagabos sa may birthday, ha? Maligayang maligayang happy birthday tabi. Uy, bukas ang sa tuyang question, ha? Pwede mag-text 0966-424-91 0966-420-2491. Dance Romano Solano, saan mo niyan pwede magpa-prabi, ano? Alas 6:30 ning aga, sagkod ala po nin pagkabanggi and power interruption ay nitabi kan iyo po, power interruption po kan NGCP. Basahon ko lang, ha? Ay panakakaaram ko nang tata brown out, pero may makusog na madangog kan mga pagtaraning nindo kung napauno. Good morning, Sir Red. Pabati po ang dito sa Bacolod, Tabaco City. Salamat. Marina Pagkaaga sa Balingbing Family. NGCP scheduled power intake June 5 Friday 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Apex all areas covered by and malinaw substations. And reason, preventive maintenance along maintenance and testing of associated. It's a BE. Yan ang kabugtak nigdi. Aleco parallel activities. Load tobacco F2 to malilipot F1. Feather 1 to feather 2 ining kaya F. Conversion of primary assembly. Replacement of umasaralida na naman. Right of way clearing. Sabi po and kan Aleco. Taigwaman na activities so Aleco. Pagsabay po sa activity ngun yan. Kan and masaralida na ang poste. Arin na mga poste yan. Sumanga ka, huy pang poste. Sumanga taragilid na poste. O yan ang reason kung nanta tara kita kuryente ng yan tabi. Tuwas na ito suhal ito inihong Aleco. So sa NGCP, sabi kang NGCP, napiktado da Albay Electric Cooperative Station, Polan, Dinaw Substation, Substation.

Noon siya kan aleko, nakakuin malinaw, dahil kasabay sa ligaw. Amat ka mo dyan sa ligaw, sa may parting ang kanpun, may kari. Salay ka mo pinalsukan dyan kan alay. Kay Pia Pax Bulyosa, good morning sir Ed, present, watching, nakasular kami sa radyo. Family Bulyosa, tindo ko na kami sa salbasyon. Oy, mabuhay ang mga igwaning sa diri po na kunyan, solar panel. No rin daw tayo magkakaroon ng ganyan. Mapapasana all ka na lang talaga. Mahal ba yan pagpag-ibo o pagpakabit kaan? Nagaputapot na kaya ko kayan, Sir Manny. Aram akong sasalaw kan sarong-harong. Aabuton pala, Sir Manny, ning awad-awad man na kantidad. Adi. O, kung halimbawa, anharong mo, araw kayo ni Kadakula, 3x4 sa nagayon ni 3x4 ni Sir Manny pag Kadakula. O, 3x6 man. Mga arong ka na, di. O, tiyo, karong mga 3x4 o 3x5 ni Kadakula kang harong. Kaya na dyan ang sabikan sa kuyang padihon. Mga 80 mil ngayon pa di. Igwa ka naman ki kunyan. May solar panel ka na ngayon. Ay, saan ka na niya ako makusit ka no 80 mil na iyan. Mari lamang niya ako kunya o nasumuro maletang padara sa kuya. Good morning. Ang paulok na sa nakita ka ng mga pangyayari sa palibot. Ano? Ay, inda. Sige lang ang iyo. Bayay lang, Sir Manny. Sabihan ko na lang si Ma'am Ami. Ma'am Ami, tabi, nag-aapod kami sa Simoan kay Mayor Ray. Iyo tabi, Sir Ed, mahal sa muya. Pitong panel, uyugun mo ini si Calixto na bumbita. Panel, ang nyaon sa indang harong, pagkaswerte nindo, mga ayo-ayo ka mo sa buhay. Bago ka mo indigen. Natira doon sa uno yung indigen na yun. Paprisco peoples in between kan Barangay San Roque sa Kakalbayog. Libreng entrance fee pwede man po sa bus sa Barangay 1 malilipot sa Kupang. Good morning sa imo. Day ko pa nagkaarabot Kupang antig babangar. O sa Itan River Park Kapukat. Basta libre. Kuwatro na po nin pag morning di po yung programa Servicio Asin Progreso. Sige, mantang naghalat kita sa tuyang mga resource person. Kung dahil tamagkuhan sa tuyang resource person ninyang kita, nasa natabi ang mapaluhilo. Haya din. Good morning. Makiki-update kita sa Sainda. Iyo. Oy kay Sir Jel na mula to, kansip. Good morning, Sir Jel. Sir Joy, Nabilien, nagdadangog man sa satuya. Ngunyo na pagkaaga, belated happy birthday. Sarong simana, kunay ka Sir Joy Pigbate, digdi sa radyo. Sarong simana, taka Sir Joy Pigbate, digdi sa radyo, ning happy birthday. Salaw ki sarong simana. Dahil digdi na kakaabot, so masiramo na kunyan, masiramo na egg pie.

0: Studies and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts, tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabelas Avenue, Tabaco City.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng ting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread, pag-ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Alas 7.44 na po nin pagka-morning, Manay, Merly, Pubukan, good morning. Ang bagyong si Esther, nakalaog na tabi sa par. Buwan na naman palang kita, sarong tropical depression na si Esther, mga tugang. Pagkahali ni Doming, nagsalida mga tugang si Manay Esther. Si Manay Esther tabi, mga katindugon, yaon ang low pressure area. Nasa puro-puro man pala ni si Manay Esther kang kunyan, kan mahal kong Philippines.
7: Si yan, si Ma'am Ami yaon sa ibong na linya, mga tugang. Ta, makikumusta ko na kita sa LGU Tabaco.
6: Yan po sa ibong na linya, mga tugang. I-welcome ang City Admin, syudad ding tunay na pagkamot. Gana, nasa ibong na linya na tabi. Ma'am Ami, good morning. Live kita dito sa programang Serbisyo as in Progreso Tabi.
8: Yes, good morning, Sir Ed. And sa gabos sa mga paradangog ng programa mong Serbisyo as in Progreso.
6: Opo, salamat, ma'am. Iyo po, salamat, ma'am, mami, sa oras. Iyo po. Ta, kami, makiki-update kami sa LGU. Ma'am, mami, nagpo na baga po, so, Brigada Eskwela, ang aram ko, ang LGU Tabaco mismo, gabos na mga eskwelahan tabi, ma'am, mami, pigpadarahan po kan LGU ng pintura. Maki-elaborate na po sa mga paradangog tango niyan tabi.
8: Ah, yes po. Nagpuno na po so Brigada Eskwela kang
6: Monday.
8: Opo. Then yung kick-off po nito na ginibo sa Tabaco North Central, doon po nagpuno kita magtao kang mga pintura sa kada eskwelahan.
6: Mm-hmm.
8: Mga 50 schools po na mga public schools.
6: Bulpihon pala
8: na. Opo. Mm-hmm. And then after

0: po kang aldaw na ito, pre-school based na na.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi kulang man po kaya sa mga pa-create po, so delivery ka mga pintura.
1: Mm-hmm.
0: Siguro po hanggang next week po. Kasi, so, isla, day pa po na
1: natawan.
0: Oh, iyo. Pero,
1: so, follow day.
0: Po, majority po, natawan na.
1: Uh-huh.
0: Ito po, so, regarding sa eskwela, and then, ay sa pintura. Mm-hmm. Doon sa mga, ano naman, sa mga libreng gamit po.
1: Ayan.
0: Start naman po kita kang sa North Central man po. Kasi yun man po duman. So kick off kang brigada.
1: Ay, may nainot na duman. Okay.
0: Partial lang po ito. Kasi paghahalata po, Sir Ed, so lista kang mga enrollees.
1: Ah, iyo po.
0: Po. Sa kada eskwelahan.
1: Oo, tangon yan pa sa na.
0: Nakarating na po sa gamit.
1: Nagpun baga so enrollment, ma'am Ami. Kan June 1 man. Pun kang brigada eskwela.
0: Yes,
1: as in matatapos.
0: Opo.
1: Ngunyan man na pitya 5.
0: Opo.
1: So probably next week, ma'am Ami, may data na kamo ade kumpira gabos.
0: Opo, kasi dama po kita ma-base kung sa kada eskwelahan, pero kinder, daycare, tapos hanggang ano ay hanggang grade 6 na.
1: Hanggang grade 6
0: sa kada eskwelahan.
1: Ayun po, ma'am Ami. So pigpadala mo sa kuya, ma'am Ami, na data from daycare ade kundi ako nasasala, daycare and kinder. Tapos, maging ininganing sped pala, ma'am Ami, pigtagamahan din yung budget kan LGU.
0: Ano po?
1: Ining nasa sped, special education.
0: Gari, igwa ma po. Igwa po yata nakalista.
1: Igwa po, ma'am Ami, pigiling ko digdi. Opo, igwa man sinda. Oo. So, hanggang grade 6 tabi ni ano?
0: I-check ko daw po kung tama, kung hanggang grade 4 lang.
1: Ang grade 6 ang nakabugtak digdi.
0: Ang grade 6, okay.
1: Apo, hanggang
0: sige,
1: grade 6
0: tama,
1: po,
0: tama,
1: mama. So, poon digdi sa kunya, poon digdi sa daycare, sa good grade 6, makakareceive po ni educational supplies from LGU.
0: Apa.
1: Ano ang mga kunyan, ma'am? Ano ang mga lalauman na makareceive kan mga estudyante, tabi?
0: So, sa kinder yata hanggang grade 3, di ba tinaw ko man sa emo, Sir Ed, sulista, ano po?
1: Ayun po.
0: Baka ko masyadong ano ka.
1: Oo, dahil mo pamilya.
0: Sa iba pong, opo, so yung grade, hanggang grade 3 po yata, may bag.
1: May bag, okay.
0: May bag. Tapos support to, ano po, and plastic envelope.
1: Ah, okay. So hanggang lang
0: then,
1: grade 3.
0: Apo, so may bag.
1: Ang may bag, iyo po, mamami. Ano? Tanong ito, mamami, ta, hanggang lang grade 3.
0: Apo, notebook, paper, pencil, column. May coloring books po na customized po siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, mga notebooks, papers, ballpen, pencil, crayons.
1: Mm-hmm.
0: Ayan po. Ano man siya, baka man po siya kompleto, pero
1: makakatabang,
0: at least, makatabang na po. Oo,
1: iyo po.
0: Oo.
1: Bawas
0: naman po sa
1: gastusong kan magurang. Tama yan, totoo yan, mamami. Isip mo gayon ganyan, ansarong notebook, babakalo, nagkakantidad ata ng sobra sa 20 pesos gayon.
0: Yes
1: kung
0: po.
1: Kung ako nasasala, o tawanan mo ki... Katawan mo kitulong notebook, may papel, or kung ano pa mang kabawasan na bagatabi sa mga magurang. Adi, dahil naninda babakalon pa. Iyo po, ma'am Ami. So, ang distribution kayo ni, utruhon tatabi, ma'am Ami, once ma-receive na po kan LGU, sugabos na number kung pira ang naka-enroll sa kada eskwelahan tabi.
0: Apa.
1: Ayun, baka kaya maglaom so iba na mga nagdadangog sa satuya na antimano, igwa na. Yaon ang gamit.
0: Yaon ang gamit. Nakaready po siya. Actually po kasi estimated lang itong ano, kasi di pa man sa aram kaya so
1: kumpira gabos.
0: Ayun po. Sana nga tumama sa mga na-estimate kasi pinbase mo lang ito kang
1: last year
0: na enrollees.
1: Oh, pero may yan, igwa ng increase, mamami. Taon-taon, nag-i-increase ang enrollees ta. So, may additional ang aram ko. Pero may nakamukaan, ma'am. Kunyan, ma-preparar na may guwang additional increase permitabi.
0: Sige, ayun po.
1: Oo. Ma'am Ami, dakulang bagay yan, dakulang tabang yan tabi. Kundi aram ko na aside ka yan, ang LGU, busy man sa preparasyon para po sa Tabak Festival.
0: Ay, iyo po, mapuna po ang Tabak Festival sa ang opening po sa June 15.
1: Oh,
0: pero
1: madali
0: po sa,
1: na.
0: Opo, ngunyan, June 5, mm-hmm. May ma uuna po dyan sa... So, fiesta sa siyudad, food bazaar po.
1: Mm-hmm.
0: Diyan sa side po kang in between CCS and Plaza.
1: Okay.
0: Ngunyan na po sinda ma-start yan mag-arayos. Then hopefully sa aga po mapurokas na sinda.
1: Mm-hmm.
0: Ano man po yan, mga 50 stalls man po iyan.
1: Uh-huh.
0: Ang pagbabago lang ngunyan, Sir Ed, sumagabos po ng mga barbecuehan,
1: uh-huh.
0: May mga aso. Pinagbiriyo mi na po siya.
1: Ah, biriyo man sinda.
0: Opo, mm-hmm. sa Hampang po Campus Office.
1: Mhm. Ayo. Marido man ta may manggalaman. Ay po, may kaoy ba sang ko? Ayo, di naman man pala biniriyo.
0: Yes, biniriyo mi din nag-oroke man po itong mga para barbecue uh-huh. na pagtara ni sinda.
1: Mhm.
0: So, kaya dahil na po kita duman, so naglalakaw-lakaw kita dyan sa anong an, sa street na an, nag-iwas kita sa ato.
1: Aso, oho.
0: Pigbiyo ta naman.
1: Very
0: then,
1: good.
0: Magayon man po, so, ano me, so, pag-explain me sa mga materinda, sa pamamayo man po kang BPLO, tinaumin na po yan sa
1: BPLO.
0: Kay Ate Sara, oho, para siya na po ang nagkapot, siya naman po ang nagparapol, siya naman po gabos ang asikaso, katabangan po kang engineering para po sa mga paglalaag kang ilaw.
1: Oh, food bazaar, mga ano yan, ma'am?
0: At tapos po pala si maintenance para sa mga canopy sa papayuman po ni Randy.
1: Iyo po, ano yan? Sarong bulan man tabi? Or during the duration lang kang tabak?
0: June 5 to June 30 po.
1: Ayun. Oh, halos ang bulan na.
0: Oo, sir. Ed, pa sabay man po. So, dahil po kaya duman nakaano kasi more than 80 po so nag-a-apply duman.
1: Ang dakulon.
0: Opo. Then, siyempre limitado man sana ang canopista and then ang space. Pig, ano may po, pig-invite niya po sa so, mga nakasabay duman na magkakaigwa man po kay Beer Plaza po sa Laog Kambalay sa Udan.
1: Ay, igwa man duman. So, pwede duman sinda, ma'am Ami?
0: Opo, opo. Pwede po sinda duman.
1: So, dahil ma-accommodate yan sa may CCS, sa... Dadat, di pigbawal ba ni Mayor dyan sa may plaza? Ining kunyang kagirira na initabi, mamami, manggirari ang gagamiton?
0: Apo, ini lang po sa may, ano, bako po Sumyarente. At ano po, two side po siya. Two side po siya, magampangan.
1: Mm-hmm.
0: Sa side kang CCS and the side kang plaza. Yan pong duwa.
1: Ah, okay.
0: At dahil lang po nalaga na ngayon, Sumyarente.
1: Uh-huh.
0: Kasi, dahil po ito pwede i-road close.
1: Uh-huh. May ordinansa dyan, ang aram ko tabi.
0: Ay,
1: oh, mamami. So, hindi lang kita sa balyo. Na kunyan sa may kampanaryo ba yan ano na tinampo
0: o
1: diyan diyan manggerari ibubugtak sa mga food stall tabi sumapon sin daw tron ta ma'am Ami baka magpuna sa aga ngunya nagpapatirin
0: sa aga ngunya po si ingress ninda
1: oho
0: da naman po nga ni makumpleto na sukano big pa ay ano ko naman po ito sa maintenance sa pamamayo po ni Randy Mayo
1: nganing mga kunya na pero sa mga halimbawa duman sa balay sa Udan ma'am Ami so day ma-accommodate chan. Ano ini? Pareho din ang proseso?
0: Opo, sa so balay sa Udan po, bali ang ano duman, proseso po duman. Letter man po gila yung sinda o mag-upload na lang po kay Bem.
1: Kay Ate Bem,
0: opo. Kung willing po sinda duman maglao.
1: Magpuesto din, opo.
0: Opo. Tapos may proseso din po, pero kasi ano na lang, diit bako po kaparehas dyan ang
1: rate.
0: Bayad sa ang rate.
1: Magkaiba ang
0: kasi
1: rate.
0: Kaya po sa Rizal Street, nagamit po kita si Canopy. Yung duman po, kanya-kanya pong ano. Pero i-check me po, i-bibisita ko mi po sa aga gayon o sa Tuesday.
1: Wait ko.
0: Post Gambala.
1: Opo.
0: Duman maringani po, nagsalamat na po kami kay Attorney Balayo na pinagamit niya po sa Balay sa Udan para sa Beer Plaza.
1: Iyo, magayon diyan kasi buwelo diyan eh may parkingan.
0: Apo, June 12 naman siya hanggang June 30. May start po June 12.
1: Independence Day, pula ang kalendaryo. Okay, 7:55 na mamami. Mamami, ang provincial government nagsabi na mabalik na sa dati sa regular working hour or working days ka mga empleyado. Kita sa Tabaco City, mabalik naman po sa Monday?
0: Sa June 16 po, Sir Ed, para po so sa days of work baga.
1: Opo.
0: So, para sa pagsweldo.
1: Ah, okay. Mag-timing, magtama, magtugma. Ayun.
0: Magtugma siya na hanggang June 15.
1: Ayun, dahil madipisilan ka mo. Oo. Tapos sa, so kung bawiunin doon, ma-adjust na naman ka mo, mapapagal-pagal. So, mas maray mananggad na by June 16, pagkatapos kan cut-off or kan sweldo, saka naman mag-start. Ayun po.
0: Yes po, yes po,
1: so,
0: sir.
1: So, klaro tabi, mamami, anong para masabutan ka, diba? So, iba nga yan duman, nagpuro una, kamunga yan dahi pa. So, ang adjustment yes, kasi kan sa salary, mapapagal-pagal. So, ini na lang ang pinakang the best way. Na by 16, June 16 tabi, mamami, digdi sa Satuya, sa Tabaco City, mabalik kang regular na duty or trabaho kan mga empleyado sa LGU tabi.
0: Ayapa, sir.
1: So, but sabi yun kay ni mamami, Lunes, ag-good Biyernes na giraray, ang magiging laog yes sa mga opisina.
0: Apo, Lunes hanggang Biyernes po na 8 o'clock to 5 p.m. po.
1: So ma-adjust na din ka mo dyan kan flag raising ceremony? Bako na yes, hiyama yun.
0: 7:45 na po.
1: Eh, yun tabi, ma'am. Ma'am,

0: Hapon dig ni ma'am aming pigsimbag ko na ini subago pero sabi ko mas maray ka mo magsimbag. Manungod apo sa ayuda para sa mga para tricycle. Tagarong ngayon dahil may nare-receive so ayuda. Sabi ko, an aram ko kasi niya ko pigsabay sa Tabak Festival. Ano ma'am ami ang kunyang kini an action kan LGU tabi?
1: Ano po yun? So sikad-sikad po. Iba po naman sa ano na may participation po sinda sa ano yan, SAT po.
0: Mm-hmm.
1: So iba mo po yan na preparada, preparada po.
0: May seed money na tigsasabi kang so ano tabaga, inihong kapihan. May seed money na itasay na tayo.
1: Apo, kasi pat po sinda sa activity festival.
0: Kasabay sinda.
1: Apo.
0: So yun na yun. Apo. Yun halat kayo. Yun na kuya, grabe.
1: Application po. And
0: okay.
1: Sa mga head naman.
0: Pero, kada parada naman sinda.
1: Apo, apo. Ayun. Siya ayuda.
0: Mm-hmm.
1: Participation, ano lang po, sa Tabak Festival.
0: Oho.
1: Parang... Naalaarog po siya kang mga fisher folks and farmers na masarabay po sa parade.
0: Oho.
1: Yan po.
0: Parang participant, ano, igwa ka patient, recipe. So, kasi dahil po pwedeng gamitin as ayuda nga ni, kasi babawalan sinda din kang commission. Sige na, mami. Kunyan na, mami, kung may update ka man sa Duwabagan Kababayan ta, na taga Isla Can San Miguel, na tigahanap doon po sa Angeles City, Pampanga, tabi.
1: Yeah, pwede po naman kaya sa, ano, sa CDRMO.
0: Ay, kay Sir Gel na lang. Sige, ta.
1: Diri po, ano-an, may natakuruan na po si Indang Body, kaya lang, tig-determine pa ninda.
0: Iyo hey, po.
1: Day pa po yata nabibisto kung sa reset po ito.
0: Iyo hey, po. Under verification.
1: Iyo
0: tabi, ma'am Ami. Apo. Sige, tamaki-update na lang kami kay Sir Gel sa mga manungod sa bagay na yan, tabi.
1: Yes po.
0: Sige.
1: Sir Ed, madagdag lang po ako, Sir Ed.
0: Sige po, ma'am Ami.
1: Aside po kaya duman sa mga dates sa isla, sa Aplaro, na may mga na June 18 and June 22. Iba pa po kitang mga ibang mga green activities.
0: Mm-hmm.
1: Ini po sa mga proposal ng mga private organization or private individuals na every year po nag-iintra po sinda. Natitawan
0: mm-hmm.
1: po kita sinda ki venue, date or space para sa sainda man pong mga activities. Bawa mm-hmm. po itong so pigeon flying.
0: Mm-hmm.
1: Opo, tapos sa mga martial arts,
0: Zumba,
1: kanma. Siguro po next week, ano may lang po, o kaya sa Monday, ngunyan pong Monday,
0: ayun po.
1: Opo, takasulma po, ano may na po siya ka mga days.
0: Pig finalize na rin.
1: Opo, and then so JJC, na so JC's Junior po, na nagtauman po sila pong activities na, sinuportaran man po ni Mayor Ray.
0: Okay.
1: Ayan po, so fan run ninda po, so dalagang tabakinyo.
0: Very sikal di, ano, sa araw kayo.
1: Yes,
0: although mamami, day kasabay talaga ko tanas para sa tabak.
1: Day po, sa kasabay duman po sa mga main event. Pigtawan po sinda ki anan, ki oras na mataw sinda po ki letter, tapos tataram po ninda kung anong aldaw, anong oras. Pag ayman po nagkakabanggaan sa ibang activity, go po sinda ka.
0: Ayun.
1: Apo. Iga po.
0: Sige. Ganun pala tabi. So...
1: Yeah, iga pa po kitang pickleball, iga pa pong anuan, billiards. Dakol po.
0: Mahagad kami siguro ng calendar of activities na lang, mamami, para may anunsyal ta din, ano, sa mga yes, masunod po. Pong aldaw. Kasi ang...
1: So, Ed, sa Monday po, sa kapihan po with Mayor.
0: Ayun po. So, tamapon, baga kita kan opening takan tabak, 15, di ba? Madali na sa June 15. Ayun, sige.
1: Apo. May 1 week pa po.
0: Ayun. Mahagad na lang kami, mamami, sa sendong opisina kan manungod dyan tabi sa calendar of activities ka na Tabak Festival, tabi.
1: Yes po, sir.
0: Okay. With that, tabi, mamami, iuman sa naam, baka may additional ka pa po or may nalingawan ako, tabi, na ikahapot sa imo. Go ahead po, tabi.
1: Yes po. So, para po ngayon na June 12, so Independence Day,
0: isayat
1: po ang Gabos na may mga private establishment na kung pwede man po mag-display po key flag. Opo, lalo po sa may mga opisina po, sa mga bangko, sa ano man pong mga establishment. Kung pwede po na mag-submit po key flag para po sa mapahiling taman ang satuyang partisipasyon sa Araw ng Kalayaan.
0: Ayun.
1: At din ngayon pong bulan, Sir Ed, ito po, tig-celebrant taman.
0: Okay.
1: Iyan po sa mga ano ka mga...
0: LGBTQIA.
1: So, kumailing po nindo, dyan sa plaza po, malagita po dyan kay mga rainbow colors dyan sa hagdan and then mapa ano man po kita dyan sa kiosk po iguana dyan na gari mga rainbow colors and then po dun sa SP so walkway po pasiring sa legislative
0: duman
1: po kasi so